0: Ia, talofa talofa lava na pa ia mawalunga o le whafonga te hapuai e maise fo I o le sila mai moa. Sa moa le atunu pele le deifo I tae a fau le astonai. Le astonai mubua o le masina o yulai aso faha. Lua afe lua se fulma le ono. Aso faha dau o le malo tele o Amerika. Fa ailonga ai le lua se lau lima se fulu tausanga. O loda tuto tasi mai le malo tele o pele tania. Sa aufa la lelei le tua I loa lofa mlo wanga lelei muti muti vale tau muli muli pea I lau whanau. Ai moise le atunu pele o Samoa. Ele ngata foi lea, pa malo le soifua manuia, pa malo foi le langi matafi. Malo I outou tiute ma outou faiva alo filiba I le vaiaso ua tuana iatu ua ngā ngai foi faiva o Samoa. Ia lelei foi asto lai, ta pena lelei ai mole, sa pati le aso atae hau. Ya e bomoli atuwa ili anganga faafta itele ili atunuu ili tau muli muli pea mali tulituli au puu pea ule porkalame ili ngata ole nganga ifo faiva ili asungafuwa etau ili asfareile ya aefa pena foi male tano ava ili dey astona yoleo usua le tatu ulaulau ya bomoli foi ipu ole tayao ava mua le atua ono olona alofa malona anganga lei ya Samoa ila na pule pule ile soifua laulilei ya e mese foi o tatu tiute masani ai ya fatalofa ile vanudofo le tafatolu mufatu lofo ilo tatu vanudofo pa iyo mamamalu faa le malo pa iyo foi mamamalu faa le atunuu ya e mawalunga sevi ingo le atua e mumoli e ana au au na ole tala lelei ya malitayao na ite ai malama Ya masuluia Samoa ile malama lama ole mori mau ya keriso patalo fato I fo itamam tina matutu ole atudu malo le soifua maduia ele mafoi lava o na lulua e afe atu I mauta balawa e fatalo fa mofo lo fatu ya te utou malo fo ile tatalo fa aftai fa no manu ile tae ondei ya tatu te amata lava Ile fa filoa I fo se tasio tato malo sa ye le fa moe moe le fa is tato por kalambe le so. Peter Ian, o tato fa talandoanga ta uane ele ma fa yai ona ta fia. Ona e tele fua fuanga lua luma mau, mo le luma nai. Ya ai maise o le tape datu e fo I o le tato to do I New Zealand lava lato, mo le fa inga pan lota tele. Ile aso fitu o novema on le tausanga le nei lua afe lua se furu maleono. Ile tato walesi fasele lau, bale potu fasele lau, oto ia I foi. Ile tato laulau, olea ua fio maile fionga. Ile alo li, ia fe puleai, semi fe puleai. Ia au te faingoina honorable, leanga sambua I malae, ilona tausanga te lavau ile mautafono male pale mene o I tifau. Leo wao o mai I le taimi le nei. Ia o loo fai a pela na tautua le ngata I upu fai o malo. I tutonu o New Zealand. Ai mai se fo I le vana nofo ai ma le fala pupotonga o le Pasifika. Pacific Leadership Forum. Ia ele ngata o ia fo I o le teitei fono o le tūpāo Samoa. I le tae au faiwa manu ia o le atunu. Ya, fatalo fatuai mbale nganga, fatalo ila wafionga. Ta oto ia pa ia isa mafai ngā. Ila wafionga ma utu taulangi titele. Ai ili nganga fatalo. Fatalo fatu maufolo fatu ila wafionga. Alo le soifu mudu. Ia fatai foi. Ile fio mai. Ile ta fatalo ndoanga e pei ona. Fua fua I ai le vayaso watu. Na, a fio mai ala wafionga le alo li. Ifpule ai, malo le soifu mudu ia.
1: Wa ke pai ula e lawi ula ka e o fau na iakaua.
0: Tai.
1: Le fau a mai vai e sua maria awa le rofa mananga lei o le kua I le kā ngoa awa. Le wa so po ia maunga o le kuolo e ka ipu ar ka e au.
0: Ie la.
1: Se ipu a wala o fionga na iakaua.
0: Tai.
1: Se kasi o kupo ar whare mangongo. Nga mamori eila au o malo. O leo nua I pou o malo.
0: Lie la.
1: O le kai au maka ngō fia ngi. O le ngei wa kā kōwhisi na whai le lofa mananga lei o le kua. E so si o ami kongwe le o le pasasi o ngō malolo.
0: Lie la.
1: Kai ngangifoi, upo e maasangi eile atunu. o le ua logo fa vau kukui. O logo foi fa kukui la e pe o tukalainga ele moko salaia.
0: Iera.
1: O logo i kue fa ur kirope, logo foi kue fa o musila. Ile fa moe moe le sa kau aku. Kau fa ngaua ile kako kau fa ile le tunuu inga ya fio mai.
0: Iera.
1: Le ua mawai aku le wala umai o le fionga le wawasa manaia. E o nare menga ia i Samoa. Se malo su e malo. Malo fa kupu malo ne nganga fa kamali. Malo lo pangaku. Malo. Wa foi wawasa ma langonga fia fia. Wa foi o kako yeo kako upu e muringa ngioni. A e ongifoni. Wa sirisira le fionga wawasa ma langa paki. I le fai mea ar Samoa, vayangi Samoa lo kako tenu.
0: Ie lau.
1: A o a ngani liu Samoa e furi na maunga. E ma furi. A o foia e nga furi e ma kua whare hanga se mea e o aina roo i se oni. A Samoa upo e ko i a kia o le nganga whaafikai. Whaafikai wa ko amunga ia lea kari ngā malo. Wa kania fo e ni whakala ula na fionga ya wawasa ma ngai a. E o ula ngā o bangu fo i ngā mor kako tunu. E a e whakarofa se mea.
0: Alo.
1: Kapa seipu i la wafionga. E a kaumafangi ama i la wako piko. E mangui an gei kai au fau, whafkai.
0: Ja, so I fua, ma lo whaftai, sau noa whaaloalo fo I e whaatu lima, ma whaafiloa I lea tunu, ma o fualofa, ma whaatalofa le neitai au. E o awa noa le au maua e ma whai aio na whaafonga pea sa moa, I le tātou tuitui ma lo fie, I mea o mata upu o upu whai o le neia tunu, e au fia ai sa moa, leanga, Ole atu nuu wa vea mo tatu wa ingalo na lua. Ae mo I e saunuanga la wa fionga. Ile tatu utali nga malo, ile vala au mai ele fionga. Ya vavasa baneia se ia poto mori futi afu etasi leza hafa atino ai o ile maota o Samoa. Ile nava yaso uatuna yatu mawa lunga le fola sa tatu ufilo ayai. Male taitai. Ya, ole sa vea fo ima sui paribia. Ole fo wa vea ma minsta o mata upu ole vai fafo. Ya fafetai le fionga ya vavasa, lenga le matai Samoa, e apa apa mai, ile ta uatele ole soso ni atu, ima nga lue fatasi ma Samoa, matangata atu moto ole Pasifika. Ai, se ina ona toe faa matongi ya, ilau tawa o fai, ole na aso, ta uatele ma le matang ofie, ile afio mai watumu tumu ule maoto o Samoa. Na ona toe faa ma ite ai, ile faa fonga le atunuu, Nisi o vaenga ta ua sao o ili sao noanga, ale fionga ile, vavasa manaya Sir Winston Peters.
1: Lea tewa mangaya lau fesili o ngore ngang fu isa kalakala na upenga vavasa. Sa kumfai vavasa ingi a pai mai na kakua kungu, ele o kaya o foi e kasi mo vavasa wa loa foi isi kaimi. Ma isi a vangoa sa kumfai a kuai, Nisi o le tātou kungu, ilanga pāki lea, le sa New Zealand First, a lea la sa whānea ni le nganga fia fia, ma le nganga whawhikai o wawasa, I le lango lango o le kā kō kungu.
0: Ni lango.
1: A le mea mo ia ia kā kō fia mālo, pe a kā kō vai I porkiki mo po whaiangi e kungu. O ngā ku wawai le le pāki I kai pēru a pāki le le pāki I wawasa. Nā wala e sa o rāra sa ngō wawasa o arbe sa o aia. O wawasa e mwhainga kū le ku kau makau, e mwhainga kū le ku kau ngavane. O le eko kongu o ngā ko kongu, o ia rama o le kingmaker, o kele o kaimi ma kele o kausanga.
0: Mā rila, mōni au.
1: O whēra re me whanala I a I wawasa, o le wanua koi marewa o Samoa, e ae. Wafo ere whaingare na anu wawasa se me whainga.
0: Iela.
1: E anu ama wasa I rokorokoi kukongu o se maro na whaira ngā paia inga. O whela nā mele niu iai, kako ki hima kako. E ane nganga a koanga o rako inga ni mga kumai I kako mongofo wha Pasifika, ai mai se voi le Samoa community, e ke le na wana le wha roalo wa wasa I kako waenga. O mea foi e wha upu maia I se nganga au ili ili, a e whai kau, e au whai porkiki, le kasi mare rua, e o lawaranga,
0: E
1: nem fai fa o pu a ko mai ma kala kala mai do penga i rumo i o pu ga fai o par menge. E or kale ku nga.
0: Malo fa tei.
1: Me tau.
0: O fionga le lo li. E lua me ta u sa o mai ta wina le so le. Mo mo na lo i a i le fonga i na e va vasa mana min sta. O le sui, o le tamali, o le tamaitai, o le taupoufo, o le atunuu. Lea ua si ilo na fala, I le, e ama si ifo ilo na sa ingatai. O le fionga lepo, o le telenga ya te vanga, tofilau, Esther tofilau. Sao noa I le taua tele o le aloa ia, e vau vasa manei o le fonga ina, matu watu aloa ia le sui tau ba. O sa moa mo, le New Zealand first.
1: Ole, ole si ngongo kere le sa yai, e upo le kungu I whapea. Ole o maku ule mai alalo. Sa wha ro ro yai le wha ukanga. Ma alu anu ma mao yai le kofa. A ole sa si le vai sa le vau le si ngonga ngongu mara kui konga.
0: Nga nilu.
1: I le whikongi ai whasoi o kwa oi le boi masa I ni le kaukai o seenga ke momori upenga I le kai. Lea ua kasi na le kau. Ua kasi ni ai le kau. Ua fosi foi le fau o malo.
0: Ila.
1: Ua kasi sa moa a koa. O ke vanga tofilau o ia lea. O le kaukai le ua kusi a oi le tunu nga ke momori upenga I le kai. E or kakua nganga a koa lea Samoa. E basangi Samoa pe ongo whaiako, e basangi Samoa I le loko kasi. E o olanga kasi Samoa, wha upula Samoa, wha kalanga wha pea, wase e le vaa. Wase e le vaa o le kungu. O le vaa nga wase e inga ua mao popo le kofa.
0: Ila.
1: Wase e inga ua mao popo le moe, ma le uka aruan ma mao. Lea la wai kako I le kemiko ngwarengi. Wa kako wa ayaku le kako suifa, o li ori mo upfai o malo. Lea la kako ngaru lue loa, isi awala e mafai inga fa kingo, le mele wa, wa nga iai le paki a avavasa. O le kako kiuke, o le burumuru au fai, o lo olo pikuwa. Peyang masang yai va or four kaukai e saung yung I makape ko penga mo lolo va or aku de kai
0: yelo
1: le ala yai de kako kai min yai sabo le la so so de sima
0: yelo
1: or la so mo le lu manga yai la so four ga al kaul sfurua wa fa kas kasi ukai manrua I de malaya de manrua Ile ane mlae la kapi ile masangi fwa yeya ka alonga ma kasi atu wa farlua e nga nga resfulua la wa rekodu. Aya fio kwa ila le minsta ya Casey Castero.
0: Nira.
1: O le fio kula le minska o le kako sui wala ulia nga. Wa o le kiuke lea ele se mea fa New Zealand first. O le fa kasinga lea a le community.
0: Ma nira.
1: A rea lae e wha mao popo umo I manuwa I de malae o le kasi I eire whiringa. Lea fuma kasi I eire kao wha a wase sui sau manuwa. Ea, ke vanga, ko whirau nga.
0: Mani.
1: Mo, mia la Samoa. Ai mai sea manuwa wa ere wha Samoa manuwa. E kupu au a whangua. O koulei manuwa.
0: Mani.
1: E muri muri maranga aku Samoa gisi kuo au kilangi. A manuwa ia. Ma kwa o mai wha kumu I ni kako malai rea. Ia kumu runga kumu lalo o na nganga o rea mea. Ia wai lama mingiska ngei e ngā sorosoro mai. I le mao poponga, ma re kasi o re kako loko leo wa I Samoa. Fafikai.
0: Ma alo fafikai, stasi o vae ngata ua tele sa au maita wida le aso lea. Le wele ngata la ua fufonga alo ia matu mai alo ia ele fionga wa vasa le suyo sa mole atabo e manurewa. Aisa ia sa unrua fo I fatasi ei wale minista o tangata matutua. O le tele o se ae vaeng o le anavatau wale New Zealand First o le apa u tonu lava lea. Ina ia li lingi fa amriyanga mo tangata matutua o le atunu. Sao loa ile tāua tele o lea anava tāua vāvā lua ai ma le fonga ina alo iyo le sui o Samoa?
1: Na o fionga lea tāua, o se mele piko i siri ngā ua ma pele ia ngango kak Samoa. Awa e kako ke whai kau le soifua, ma le soifua o ngā o kako kangaka māku kua. O ame lako ke mau e kongo ngē kongo. Ele me foi ka ko ai mai sa mo mai fa ku lang se me se ba nga wa ka ko ban wa wa ku fa u so so wa ku fa u e ba ka un fa ye e nga ya ku ka ko nga ku ye ro ko ngo pu fa yo ma ro de e pu pu lo mai fe ku ke le ya ba au mai fa mu nga nga pa po ya wa ka ma ma ki nga ma ku le fi okra miska yo miska ka nga ma ku ku
0: ma li lo
1: A faira e fava fonga mai oer ka kamakua. Me ka ole lima sfuru, ongo sfuru, fiku sfuru anga inua kausanga. A fio mai manua. A fai foia ne ma faia ngai fio mai fava fonga mai o kou ia kausia au magukua. Ko una au magukua e o mai o kou ngai fara gulongo po a mea gane le ia. Kofi kofi e maua uma e o kou mea le le ia e sango eni minska. Oro o kou osoro ngai au magukua le ko kausia. Le ko ki fenga I maso uma maso uma e le fengo fia la le kako fongo le e kako ki fia sa sambu wako foi peo le upu po angi mea maanga ia au angi mea le lei e le sau whakamara foi le mingska e sau ae wha maamalama mai mea uma o re kelo gisi mea roko e fai keke foi le mingska lako o rai eilong kai kai ia wawasa maanga ia o mea kau wawasa a le mea peku siling kau e kia uia lea taua Pe miska, pe vavasa, a le nganga o le paki, lewe a kakou.
0: Na liela.
1: Lewe a kakou, le nganga o le paki. Samoa, e masengiko fafonga mai o karangoku le upu lea. Se I kaumafai po eise si sui, e anga I kukongo upu fai o maro.
0: Na liela.
1: Wa leke fafonga mai lea kaua, o oe, ba uba kakou. Lea nga kakou kaua fofoi lea fionga ya le au.
0: Asenati.
1: Asenati.
0: Liela.
1: Inga ia ofi ofi ile, pakile a wawasa. Leang sao.
0: Liela.
1: Seo foi nungo nga nunga kekele nga kako faya. Ese foi na makongo fira nga kaimi. Lea foi na wawo mene nge kaimi. Lea lawa so so o refau. Lea lawa kako kesu e maro lawa. O le maro mo le manguio wai. Manguio kako kangaka Samoa.
0: Liela.
1: Ma foi maya le mele, mangaku ya ili a kaua, Samoa. Kako fairfangi. Kako alofa lesi Samoa, ilesi Samoa. Alofa lesi uso, ilesi uso. O hangi me se kere o mawa yurima. Se faasoa. Mai foya kia urako. O awe kere kake fabea, kele mea, kake inuopu. I, ele kao fia. E faasoa umako, awa ya sau, faasoa. Le winga leo rakala le fayako. O hangi, o afoi mangi, kama o ingo e mawa, faasoa. Mai na rakala Yesu. Fai aku le loo ia foi, e angi meo ki mawe le ora e whaamau. Ora arkana e rei whaamau. Arwe kufa kufa u maa u mea. O rea nganga lea Samoa. O angi meo iu lima, kufa. O angi meo iu lima, ni kaimingi o porokiki. E kukisi mea, ai amairu loko a koe, ni kako porokiki, ni wakasi, ni kako kumu. Fafkai.
0: Alo, fafkai. Malele lau fionga lea loli. Ese le ta hua tele ole. Ole a apan tu ida ia fa ma popo tatu tangata ma maua le langon e ma fai aio na fa tu langa ia le tatu au vaa ia ina ia tatu ua e bomboli ia le tatu te mai tai ole si fai mea ese le tau tele a fai o tu o leo tu la ine ia te vanga to filau Esther to filau mo le sui tamoe sui fai pule o le tu ma lo o lona winga E mana o mia fo I tātou, e le ngatala I le pālota, I lousui, a o le whao ngāina fo I o lau pālota lo na lua. Mō le pāti e te langolango ina, sāu lua e whao lau tene le mata auputā. O le ae maise o le whao tulunga ina, fo le o le top 10, ma le top 15, e ono pa u I ai malaki ai se tulanga manuia o le tātou sui.
1: Lea tewe awele faa mua mua la kako vayanga a koa lawalele a kembininga mea uma I manu reua.
0: Mm-hmm.
1: Iko kongo re kumalo, continuity. Inga ia sao maito filau I rungo re kumalo. Olha aí como por essa número Richard Amai.
0: Ya.
1: A kako malo mai manuwa. Ora me esse era menga.
0: Malilo.
1: Ora suira nga, ora o malo com ore com malo.
0: Suiba ot.
1: Suiba ok. Logo vinga. E vai vai aí lá por essa número kulanga dei aí. Esse esse man me ka ora malo, ele kulanga ora sunga malo manuwa. A ora me ele fa kulanga nga ore. Ora pa aqui mana pa roka. Samoa ngā ki Silvia.
0: Mārīlo.
1: Whealawa me ke pāroka, iei oi lau sui whaipule o le mga oi. Awe e lau pāroka. Awe e lau pāroka. A ole pāri vote. Pauanga ole mele karo sanga kua I wawasa mana ia. Ma mākongi ole komiki ngē ka umwhai aku. A maila lau pāri vote ngā mōre New Zealand First. Pāri vote New Zealand First. O ai lau pāroka I whaipule le ke mga oi le mea loe mga oi ma e fiwai. Pule oi. La hoi fafo ko fonga mai kue fa o usila ma Oskaria ma Samoa pari vote o I New Zealand First o le menga le kau ke manga o le kaimi wo fo le kaimi le a kaua wa lava kaimi e sui pari mia e a Winston wa leo kasi le lua ngas kui pari mia A fai e ko mangu le kui ngā sao sawa leo a ngā iere ka campaign. Ma li liu mai ei Samoa a koi rei kū ma rei kū o lorangi. Wo o rekei me ka unga step nunga ka malo ni kūlanga whāpāra mia.
0: Ma li ilam.
1: A pale rei kūlanga whāpāra mia ma fua o Samoa.
0: Ma li ilam.
1: Ma fua o Samoa. Whāfkai.
0: Ma lo whāfkai o le asonga fua lea nao na toe whāpupula I le whāfonga fonga mai I alea tunu. O le atato iei uma. Mai au te... Avatu le fa malo si au ilo tato itu malo imanurewa uma. Ele ngata ya Samoa lo alalam papa au ayo le Pasifika. So se te ngata lo alalam papa au tono manurewa. O mai tato fei loa ila so hata au te ilo fo I pati le ava mori ipu le tai au. Ele o faa pito manu faa pea o se aso faa pitoa mori New Zealand First. Ai mori community ya Samoa. Ole afio mai fo imani minstao tangata matutua. Honorable Casey Costello. Ia whapena fo I pūlenga o I tūmalo, local councils, lao mai fo I lātou te lalango mai. Ia e ese le tā hua tele, o lo o fio mai Samoa, tāle I tū lai sfulma le tasi tātou pōtu pōtu ai. Ia mawhaia se tātou osi ngā taulanga, ia mawhapena fo I ona wha tūlanga le tātou pola kalame, more community atoa I le asoa tai au. Lau e fionga I lea lori, tāua lunga mai e oi, o loo whāfonga fonga ma tāpua I mai le opea ai o le sā, o le fionga I le li pāre mia, ma le whalitua, ma le whainga malanga, malanga mau mai sa moa, o na tonga fitinga fōi, o ia mautu ule lei le tāua o lona soivua ma laloina. Ia, la fuatu le nei awa noe tāua lunga mai sa whaamrianga, whala I au fōi le fionga I le pāre mia, ma le whainga malanga, ia ai mai se fōi. Ya ole tato maftanga le mole so ta ya una tato ma ba ya ile mal falon
1: faf kai le to wo be shiri faf kai ole wo wi fo moi mungur ka o kal ngong ore so ma anga yak foi ile kango ava pe nga basang ya fe me ya le to wo se e ba waila E ma wai te sao, ia, mangaia. Samoa, e leo se pā wa solo. Pōngi muri vai nga whakai ai, pōngi kama nga whasi kai, pō se wha ūs ūs ngā whangua, ne ai. O le porukiki leo kā kowo I ai. Samoa, e o ko meki ana ka porukiki. E whanga wai ar Samoa wai no porukiki. Mai o ke mkwa mi mika I ka kou porkiki, I ka kou kongu. O kau sa awa kwa kala nga, o aor ka kakor porkiki. Ai o ke mi mika pa kou fa kasi uma Samoa. O a kongu ese re kau ke yai. Fo I mai se kala, leo wa si mai mai na fionga ni paan mia na lauli a na maria koa. Le kama ainga I lua sa kupua ma sa maria koa. Fa afikai, le ka po inga Samoa. O le si mai le fionga ni paan mia o le kaikai o le tenu. Ia manga kua ia kou kakalo. Ia lo whangia le soifua o ngā ma le soifua kou kua. O le fionga ni paan mia ia kauru kauru angi wafu. Le wā rā kou le kai ma le rā kou le ala ma alaga masiofo or first lady for ya Samoa fafkai orewa mawau kala orewa si mai mai ya rofangia le kua kauli orfala marfalefu ya rofangia le kua mawaru malosi sikai mi kako kifeiroa orofanga foye evaku ya pulai mara ainga ako foye mara mako komiki oro kamufaya le sui ya tofinau kevanga a o mamanga mo mangwia nga ya fafkai le atoa o mangu fo nga o lo kango ava sanga fa mangwia per kango ava e mawaya me sao le se me pero e mawa ku imong me le sao ya fafkai mangwia
0: ma lo fafkai sa no e lo fionga le o fai fo to ama fa fi di malai ya le se unga fo ya fafkai le tua ya vando le le yo lo ta fe ya yo te talu ne ya fa fu lo lo se fu ma le fo tua ma ia fa wo pela o sa linga malo malo so so ni fo i ilo tato wo to no i mata upu e ta u ma nga nga e te ta u na man wi ai sa mo but we sa pati la so ta o la tato fe lo i ile a so nga fu a nga fu de le ta o le tu la sful ma le tasi Weymouth Road e tasi ale ma la kapi i nai Weymouth Road fa sa nga i ma le pamu pensini o le BB gas station elema fayona esse ya ole tala le malfa lo almu ye tele la ufionga le lori imale male masiofo ya le fale tua fo ya sene male ai ngali fa fitai mole fio mai ile nei no fanga ai fa so ifo ya ma ia mun wi ala ufionga
1: kai
0: ya le na sa mola tatu wo tale pese bye ye fo ya o wa mai atuile fa tal no nga fo imale fionga le aloli i af pulea honorable pulea i semi pulea i tasi le te mali i ele to tau fa ai lo i le fa ai lo le bau ai ve fa ai lo i le fonga ti o li seu le tele o lo na sao i upu fa yo malo le nga te Samoa ya wa o i le sa umbia le le koti lea o le tangata sili ona talavou i le onda vai teimi na usufono ai i le palemene o Samoa ese le tau aftai le lofa mo le anga leo le tua ya olo tatou feilo ai pea moua lo na malosi feilo ai Samoa i le aso tona aso ngafua aso nei i le malai le na le sports recreation facilities le Manurewa Sports Club i leisi tu a o leisi tu o lo tu la ia tu ai ia le tatou le tu ai le tatou pampensini le na al pipi o i na tonu ai le temi le nei na le fatau ai le tatou talo a Samoa to i pau ana o tangatalo lai tu te vava ai le fale ia to i titi fafsanga i ma le fale sa e fakasa i na ma le pamu ma le pipi luma tonu au le paka le na tatou te feiloa ia le asunga fua talo fai le fionga salama tua i afa pena fo i le uso ia la taua ma i la tou o lo otoe fesosoani ai tuatu le tau au o talo mulimuli lava na o le tatu container fo lea talo lea na lafo mai Samoa i le Swaths ma le Meth ia ma le taumafoiga mai o le fioga i le alii palemia ia lenā ua faatauinā mau o le tatou vai o le ola inā mau o le tatou faausi o le talo o le vai a avoka mo le gasegase o le kanesa mo ua ma le kako koko Samoa o kalmatautia se i sause teimina o ala atu le amai se tatou se tatou pepa koko se i silasila e fatalofa ele tinā ia telesia Booth ia ma le lii o Daniel Booth ia ma outou uma lava o loo outou fesoasoani i tatou o loa Samoa ia loo laʻu mai Samoa ia e mafai nalai i le koko Samoa na I'm telling you it is beautiful ioe ya elenga tapo le leyo na tapena ya a le packaging foi ya ima le fu a sa mo lunga la tatu wo tale peselia ya ba ba ya foi foi mai fa wau le tatu lenga le so o lo ya ile take me back to te feel what ya ima le fiong le li palmi le la la na o te tonton way o le a le fa a leva leva mba umi le tatu proklame ole tala doanga ta uole wa mai atu mwle fionga ile alo li iaf pule ai ono le tatu fa mwe mwe le na mwe le tatu sui mwe New Zealand First le fionga ya tofilau te vanga Esther tofilau ile asonga fu

e fai ngō fia lo wōlanga, pe a le leila ufa apere tānia. O tatalai nanei avanoa e te lesi tatalai I le Dynaspeak, mō a oa onga fa apere tānia. A onga fua e o nofumau I niusila, pesi ti seni niusila foi. O le a amatalia vase ngai le aso lua fito o yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. info.dynaspeak@twoa.ac.nz

0: Ya, toi fa talo fa ma fa fi lo ai mo fo lo fa te fo ile pa ia ma vo lungo le tato o tunu. Wa se fulu mi nu te wa te ai le tas talwai o na o le ta ua te leo fa talo no anga lei o na o mea fo ia le tunu u e me se fo I a inga ma community. Ya, me se o tato a inga Samoa. Ya, o lo sa ili ma lo fo ile leia tunu. Ya, o le ye ya ma lo ile mauta dei ua. To iai foi, wa to iai foi ia le lau lau nei, ile sumai le sunga ya sua banga na ia pole telinga foi ia le tongi, ia te nande foi ile to filing wa matua ya ale tawa mo ale, ia ole malanga mau mai sa mo ono le fa mo to to yo lu to rangi, e yo lu sale avea o papa le ngai e ma pale solo. O le pa ia mawalunga o lau lua sase lua e manatu I le anganga whaaloalo ia whata lofa baofo lofa atu a lole soifua mduia I au lua fioga ia po lau sunga foi sua ma lau fitalinga le ngoa matua ale ba lole soifua mduia fio maia I le tano avai te bawa I le sa o leo kubai ona avamua le tua fapena foi taute se seipua wale fionga I le aloli Ya fpulea I semif pulea I po honorable pulea I semif pulea I. Ya, momoni fo I pule ni tayao, taute se ipu ya ulua fionga. Balole se ipu mnuia.
1: Ya, se ipu mnuia ile ila usunga le ya taua le yore upumoni lava. Le ay lava se ise oule se ipu mleola.
0: Ila.
1: Ana lese no foi le tapa usili le langi ya tatou te le maua le neia vanoa tatou te feilo ya ilo na file mu malona alofa e tu mau mu tatou vai ane le e atu o le tofa I le ngoa matua ya ale tau a mu ya malo le soifua langi e mai le neita e o manuia
0: Alo fotu so fo bria ya fata lo fatu la we fionga lengo matua ale ba lole so fo bria ba lo fo I le lato le time ba le lato le ea a fion ba ile mauta nei
2: ya so fa man ma lo ta to di fa lo yesu ke viso e fa fi lo I ma o fo lo fatu de pa ia so ta to atu lu an nga te le lo fionga le ya taua lo to ma fo ya wa te taimere Tato po kalame ne yaso, ma lole, soifua ma lang ma, pa iama, sa le avero tato atu nu, yono itulanga, falu pe fia, ya, ili to yautala ina se leo ali. Ma ole nganga faftai, umfain tato filo ififia ne yaso, ma lo soifua ma le lang ma, le ofiona.
0: Alo, faftai fo ile, fatu riba, e bese fo ile fatalo, fo ile ne itai au, Manatu o lo o whafunga whonga ma tāpua I masila mai moa mai I au rua ainga o ngafa tele o paolo sili lang. Ia, mana I fukne nei avandoa e whatalo whaina I au rua ainga. Paolo, ia, whapea fo I o ngafa na sema, ia maise o ainga woma e masani.
1: Ia, la whakuia I lau, ko whaile ngomu kua e kalamaya. Ya foi fa fa
0: fa. Eu tanto me fa fingo fia tanto tal no amba. Tal tie. Eu. O kaku masangi me ngi ole kio mo meu por kala. Eu. Sau no io li lavo fio ngale ngam tu.
2: Ya. Fa ftai. Ne atawa. Ye mo bono fa talo fa tu de. Pa ia la silasi statu wa tu no. Io no tu la na fa lupe le to io o ia se leo mo se. Tala ia le wat foi lea. Ya la silasi foi so datu watu nu lo ha mau ya te ro nei ni sila fatar fatu lo fatu lo mo bolia te foi ya lo fanga mo to malava ma lo so ifu ma lo ta watai ai mai se si o ma to nu u pele ya te au o to ambu ma puipa ya wala to lo ya ali ma ulu ni nga fo se a to ele tu lo sa tu mfonu ya fa pele fetala ingar va ulun fareli mai falat
0: yela
2: malo si fu malangi ma fatalo fat fo si ma tu ainge to ambu si to luam si afana ulu fa pe na mai mo mai mata mata mata to po kalami ngata foi lea ia se matou ofisa foi o le Samoa Housing Corporation, ia na ofioga le CEO ia le gata i lea tamaitaʻipule ia tagaloa ia maisia le mamalu o le se matou ofisa Samoa Housing Corporation malu tapuaʻi malo le faiofai vanei aso i tiu te magaluega
0: malo faafetagi le faafeloaʻi foʻi o lua aiga mo lua gafa tele I le faaopea ai I New Zealand ai I ai I le auga autū ma le faamoemoe o lē tatou teaga atu I ai I le afiafia nanei ia e mafai ona faailo o le fogatia ia lea foʻi faamoemoe o lo tatou aiga mai toamua ma puipa
1: faafetai mo le faafesili le ia taua ia o leʻi taliga le faafesili ia e ao foʻi ona ou faamatogi Samoa
0: ilo
1: o avanoa e lē aumaua ia ae e mua o lē tatou te fesagaʻi laga e faigatae e iai ou tutofē ia auā foʻi ia le ia taua le sa le ia taua le tauā faapea foʻi mulipola ma taupaʻu o le aiga sa maliatoā uā foʻi le tuua ma le matua ia vaisagote ma futi ma ua paau ma manono ia ataoo foʻi salafai ia laga uoe o le seiuli ia uā foʻi sa maliakoā ma le alalafaga uso alii kaigage foʻi le saʻogalua o le lau eleele auā le nofo ma toʻoae tausi e manu ma la suʻufanua ia akao aku leikuo okama ia e faigā lau fekalaiga lavea o le kagofo ai laga o le kupu lea o loukū e kekausi I figao uā saʻo e fā ma le aiga sa ulumalau le pougiu ma le fasau ia laukō fā I le lealii o le itū le matua I ai gaga ifo le mauga ia mai sa kuʻū seʻi pāʻia masiga afiafi ia e ao foʻi o ga moku le pā ua silafia
0: malilo
1: na ga kalakala le kagaka e kele o ga aiga e kele aʻa kagaka I lo aʻa o le laau
0: moni au
1: ia ou kē makai foʻi suʻa I isalalavalu ma le kusagi alii
0: ali
1: osi oʻu aiga ga iga ma ua olaifo ai ia uā le susuʻasuʻa ma le aumaga o le maʻupūkasi a gafagua o le kama o le mavaega e afio ai kusagi alii ma le aiga sa kusagi ia e kaigage foʻi le kaumaʻupū ma le kaofia leikua le sa ma savea ma kausi e sasiga faigā lega ma suā foʻa le aʻaga ma auʻago ia aʻu faakūkū aku I sa lologa ia e aogā kalakala laga o faamoemoegi lea e aku ko faaligō mokuagi ua aiga e kasi kākou ae a lē kaʻua lo kamakai lesi ia pei e faafoliga faikūʻau ke lua maguvai sa lologa ioe
0: alila
1: uā foʻi le afio moagukia ma sa lua maguvai susigo usi su le kupu kausi ia suʻa le malilega le maliakoa ia palii ma seiuli falifia ma le falasalafai ga e lave I magigo ga e lave I ava ga e logo gapule ia aku aku kaoke vagagā mai sasiga o koe polokaivao ai
0: ke fupuleaʻi
1: uā le le afio o le makua iā le asi ma lo lakou aiga ma le vaafekalai fio faasaʻosaʻo iā vagā ma kogoiʻu fio mai polokaivao o le kausiga I le gofo I kuuāiga iā ke oe le falekolu sa lekolo ma sa leliifago ma saikupua o le paia ia iā aiga elua sa maliakoā ma sa kupuā ia aʻu mai iā kuimaseve sa paikea ia o ke kuimaseve ai uā le afio alo lilo mai ava fio sa moeleoi sa asiakā ma le suafa fauekea ea le vaiki ma le vaimalae malu I le alakaua ae kausi e asiaka o ga upulaga e fā I ai kumua ae ogo I ai pule
0: mali
1: faakulau foʻi paia o Samoa ia uā kama mo lakou aiga
0: ila
1: aingo kupu, aingo ngofo, aingo papa, aingan kafaifa. Awa au, akua, mai u mauso makei, akua. Akua uriuri ma akua, fai ngā, kūla ngiu akua. Malu ngai ko ko o lalu ngā fua fua, ae kause lufi lufi, ore kumua. Ae ale, su ole maani e koa, ngfa longo iai Samoa. E longo ngfua vai vai loloa. Fio aili fale ongo la ki ngā ngā maliku kolu o sa ngā ngā fale aka malonga ngafa. Malu ngai a kui sa mau kause la vaa kau kai lua wale fale kai ka. Kui kuyo ngā koa ikele ya faka maulolo. Ya e vaa vaa lua wā au mkangi mpou fiku al fale ole maali koa. Ya e faa kulofo ele umuenga. A wā a inga e faa a inga saa kuala mla inga kaulangi la ingo maa vaenga. A anga sa ese ese, la aunga fau fau po la aunga fau tia. Fale upolu e valu ae kause, ale pia malo lako ko iwa se vaa. A wale fau fau, a wale so soangi, a wale kamanga mwe maanga kumaku. Le li yo a inga. Ya ka oo le a inga rekai, ya nga awa inga.
0: Yep.
1: Sao e faama, kause fuki ma awa pau. Ya ka oo fo ikare, vayo fonki, vaa fonki. Ie whaingkale a fio ulu alo whainga. Ai ale a inga sa kung mafongo, a inga sa le valas. Ai ale makua ia kala mai vau. Kause le lako a whama upul whawongo. A sopo ia le vasa, io ke wha kulou le ulua i pāro ko ala whanga ole pule. Ia a wāre suo le māli a koa ngā kari langi le aolonga mālo. Ai ale suo sua, o le kupu ngā kause sa fokula whai. Ole maupu kasi ya ngafangua. Ayale fio kusangia li ima kapa au li kumalo. Ayale, leilua mareko alimo ali isa lala koa malo mali ya koa maenga ay malai. Kause lulua koa lulua kuilangi mga mla ulu. Mamalu lo fasa le anga mo koo koo fui faku.
0: Yira.
1: Faku loufo yali elua. Kaukayo le fuwe makawilili. Sa peska amal maupu mauso ali. Sale aula malanga fa kufunga ngai ke pule malo. Go go o vai ku ku. Fa kulau foi. Fingau. Ya wale fio. Kupo le kuma ingo le kuma malu yang fumonga. Ma go go o fingau. Kua ya la vea. Fa kulau foi makia makia ku au. A wa a inga masala fai me malu ya vai singango malau fikalenga fau. Go go o makia makia ku au. Fa kulau foi fa. Fa singa masalilo mayava. Awa sa fale ole kawanga poko poko palouli malouku. Ko ko o vai loma ole pule.
0: Lie.
1: Wa kulau foi. Awa le fio. Walo lilo mayava ma. Fio foi samuele oi msa asiaka. Awa mwur malu le ala kawa. Kause lau fikala inga asiaka. Keilo le au kelenga lea. Kae le ngalo. Kapua inga, se o kakou moku, se sae lea taua.
0: Yeah.
1: Kapua i o kou faiwa, no makou kofi o loo kou kuhai. Fakulou lalo ifi ma le falsau. Fale o mawaenga nganga e moe ma le malai o le vavau. Malai kalu ma malai keli. Ia e kai ngange le iku ma losi a waa pae pae upo'o, kausi e kam maa kua.
0: Yeah.
1: Fale ula kaua iku ma le fale ula kau kangaka. E ale lau, ngiu sae lua. Kamal mungua kele maa le lengar kuyo sen. Ko koo. Fale ula. O pa ia nga mai maka asawa se ipa ia le pusi ufangua ole ala kawa. Filim pule ku nga koo ai mangu. Nga faa peange ai nga fangua le kua kawa. Oise ka lofa maa le koa. Ka lofa sua. Kwa uma au maa lo ma iwa maa lo. Ai faa kani le langi se ao lua maa lo. Lele pinge sapali. Ka ngiu fe ngā maleaka. Inge fale u mau kwang yang. Ia malai ola mga fuang. Ia ako malai fios. O le loku sungu i mai ngei. O le faa vae ngā o Samoa. O i ngā fu i wahao i aipa i a wale kala li lei. Ia moku sa mako kala ai. Faa fikai le ia kaua. O le faa moe moe ngā ngei. Ngā o singa faa fikai. Ia wafu i le faa moe moe. E ala I le sousou ala inga ngei. Ale tau amo ale.
0: Ali.
1: Uso matua fafine mao. Ia e momolio kwa ilia nganga fafkai a inga umma. wa ne se pepa wa mai a fo ile alu uma ya va ngo lau lau ya ole a inga o wo me masan ya faf kai le se me si li aku le nganga faf kai fa mangia le aku ai ole kala kalanga a wa le fa mo mo le makongu ya ale ma ulu mal ngai lau ngo o ma le nga mali va pe foil ku ya pu pu imba le lai ku a wa foil a nga fa a ko imal di ko lua sa ku ma fongo ma fkalai nga le va u ya ole ai on ka fa yo le ar ko fa ni ngo ma ku ya e va ko so nga fi nga ngalo so ve ha ma la nga fa lo
0: ya ba lo va tai tu e tal tal fo i po i ai sa ma fa nga te te le le tu mo i tu tau lang ma lo sa no a Lalu sunga suka pulau telinga foi leh cungi leh ngai telefoni oh mamalu isam foi ngau suafa de telo leh tu ya malol faso ya ono leh tatu timielo oyai ya filo inga malafion leh lipar mie leh so ya ai lafuatu leh timielo fion leh ngau matua ale ya ona apenale ona fa mau yai leh tatu filo inga leh so malfalor
2: ai telo leh te mnato le nevaenga le aso e mole atula o nganga whaaftai la to umalavo la unlango ina te whamoe mwele le poa na nia so mātou a inga. Ia, ele se tala te le whaia na le nganga le whaaftai ma te talo to ma lang. Ia whamanwia ma whafoi foi e le atua ia meo wha ngau ngau ina o to mnato ne tangata whatau waa. E, abea foi nei tu lai whailoa tu a ima le nganga whaalu alu. Le fa moe moe fo yo so mato nuu le le tiofoni o yo le tausala online ili aso se fulu ole masina nei faya lava ito amua e amatalea ili itulae se fulu ma le lua ili audi ili asfarai le o lumana i nei ole aso lua se fulu ma le lima ole masina lava nei o yu lai ea ole a faya ili tausala a tato nuu ato amua e faya lea i Sente visa le hole ka tulito i Aukilani Otara o le a failoa ku lunga ka ku Facebook mo le ka ku ala le ngei ya le address i o le nganga lava o le a maliu mai le fionga le ngom tua le fionga fai puli
0: to fai
2: ya le vina ale ai meise le to fai le ngom tua ya ulu tupulangi mal mamalu tato komiti la tato awaila so luasu malima Ole masina nei tatalo atu malanganga falualu, malanganga molalu, iwo mai masani ai maise pa iau tatu nuu. Ea alufangia le famoe moe, ole famoe moe nga polisini autu ina imfayo na fatau ina ini foe mani meta alu, famatu meta alu tatu nuu. Ina imfayo na faapoto poto ma, awamu etontu pulanga siu tatu nuu, ina imfayo na fatau ma mau. Matu langa yo le fola afasa ina pe wa malusi ni taimi al famo mo ngasili na lo wa faino aku no pa ia tato nu tulo ine mfayo na lo fangia tato tausala ila so lo su malima o le masina nei o le bonisi fia fa mala mala ba anga mo le por el mole no fisi fia tato nu ia fa so ta ia tanga loa le wa niu le atalua ya pole tofa fo ya pangamalia yopu faivalu ya ule atuna ule komikir kako ngui di usila nei ya vea fwe nei tulai mole tuele faftai leo afionga le yatawa faavno ina fwe nei taime failoi fwe nisi fwe yofufuanga seo maato nuu ya faamunuia le atua ila afionga awarfea ngai fwe ima tiute mfaiva ngalue fwe nei tuole telope Ya, moli atu alofa anga siyo mato nuu, a mese siyo mato itu malo faleata. Ya, mato walo. Moli atu alofa anga, tatu filwa ilwa yaso fow, ya le atu itali, watu ilfa inga malanga, ili aso lua. Ya, mawani siyo tatu tala se tele. Ya, matala, tala le mata ngofio le radio Samoa, mole wata, saufa ya kuwai, makakala nguwa kuwai. Ya, mwani ya tele ne yaso, mwani sapati ya tayau, na wafio.
0: Alofa, tayo. E le vanga ngafitalai fo i lauto fai le ingoa matua Ya taua tele walanga wa uwe sirio na vavala lata tele male ingwa matua ya ale then ale le fionga le minister ya emase fo ino deifa ili ole tia ma olo fafonfonga mai masalo ele uminei ae vili mai le sunga le fafianga inga ya le atio ngie fafo au lalo le faletua male ekalesia ile loi Wellington ya olo fayo perso ta inga ya ole taua le da o tātou ngafa fso tāi o le aufoi ngā ruenga malupe wha lele alo utou wafio anga male itu malo ya, vai atu ya ale maulu mō la ainga sa pia fōi le ngafa o atoe ya e maise fōi ya le mamalu
2: ai
0: o itu tau langi o lo o whaboiboe ya lo utou afio anga male itu malo e wha maupopo ona o le manatu itu pulanga ya o se fafita au li sili o na tele le nā o leo ua fia ngai mo tātou tupulanga tala vau i Samoa fuala au fasaina ea, tatalo ina ia manuia le fa'a moe moe o loutou a fio angai le fia fia nā nei Ivas Fulmale Iva Browns Road o manuwewa Netball Court wa ilo uma itangata le nā fale tāfa fau maewa ma kikifa solo i fua itangata ea, o le fa'a moe moe le nā ea, male Taltununga ole a tātou a wai ai i le fia fia nā nei le wha mui mōlo tau. Ia, upu mūna mūri sua, tātou tau mā vai ai. Ia ma se wha mianga fō i mōlo tau i tū mā lōma a inga o lo o tāpua i mai o tau whaiwa.
1: Whaftai lau sunga le a tau, te iloa e, wewa nei tū lai mūle kwelanga ngā whaftai. Lau sunga e uki kai minga sau kai ai ia langa ere o sio ele uso kai foi lo manaku le ko fale ngom kua ngei male savali vani mai ia le evakuanga i mo mo nga lofai a inga fo i olo o kapua i mai sio mako ngu i kua mua le ua umanga fikala ia ir ko fale ngom kua ia kai ngange fo i ngai kamama kua whangaluinga fōi le kōwhāile le ngō makua po le fionga i le i le ali whaipule fionga le ali ming stā ono po ale vina ale ia o lo o kapu kapua i mai ma le wharekua whapea fōi le kōinga makua ia ulkingi se o koi ukaia ia le ia kau o le ngu ulea ia i le whangaluinga fōi ia ulukupuilangi ya ulu pisimaka ma ulu singi ya ila kowo kama olo fa foi foi inga ngu wa se le le male munga ye ye foi inga ko inga so mako a inga sko inga mko ya le wa ngiu a pinyaka ya olo o kapua i mai ya fa pe foi le kwa ao ole kama nge ya ko filing om ko ya ale ka wa mo ya masio mako wa inga ia fape voi nga yo wainga isa lavalu fafkai mole faka wingo pepa se wainga isa singa masale rolonga ia malo kaukua ia famanguia le kua le Radio Samoa mai yunga ululunga se ipa ia o nga iu ye ulu nga lulue a wale longo longo puyali inga o Samoa famanguia foi lau sunga le yatawa wafoi kofi makiuke wavala wingai ia ola malo lo ingar ko fari ngom le ngom ko ngei ya maso vai vai ya mangia kele le ngei kula le aso
0: alo va tai ole ole fa lupea ile bao ai wa failo i ti seu o ali i male fongatia ya fa malo sa do te lai fo i ya rua fioga fa me boi ole amnuia ya roto alo fai vai le fia fia na nei ai ai se take me ata tu to e feilo ai pe mai al tato por klambe a vel de yavado e fatalo fatu e lungol tato a pio folinga le tato Facebook page e fa pio vol tato YouTube channel ma le tato wala le folda da lo fa lungol o mama ye sa mo e o le jamil ne tal no to ile ya tawa ma tawa mo a lemba masua il lunga ole FM 106.1 all around the country in Samoa. But I love for you, I love to you, I see my lay, who penguin to fight langi, I'll sang a sione, Siosi va pia foi ia le tamaya Hans Webster mo le tua mo le ngali I Perth, Western Australia, Lawrence Peterson o puna o lo fai fafonga mai puna. Ele o iai se tātou vai avoka I nā I Otara. Ai a fai e te alu I Weymouth. Le mea la o lo iai le tātou fale I e fafsanga I tōru lava ma le Pumpkin Sini a le pipi. Nā e fātau e, nā tanga talo muri muri al tātou container le na o mai mai nei Samoa. Maua I nā le tātou vai o leola, le tātou koko Samoa. O tōsi sila mai le pepa koko le, koko master. E mata utia le vele na e nga. Le fionga asala matua ma le uso I a la taua, maua le tātou vai o leola. Pape nā fo I ma le tātou koko Samoa, le vai avoka, le talo, le fā ausi esi ma le fā ausi talo. Fatalo foi le uso ia ia buna o lo fa ia fa fonga mai la anga I fo ia ina tau sili tau tuai balo talo falava o le sunga la papa junior tino o le fasi sila nga le uto lu mali chanto wo fisa fa mai o le ato uto pe ia ma fa maene o le tai lo loto o upo ia ma usasa mua tulong na lava ae fasi sila tu male ava tele I suri umba o le swafa le a tau le tau wa I le malae toli, I le puiai, manono tai, whapea foi. Ia, o se wha moe moe, o le awhia, I le tātou whilua inga. O le tātou a inga, I le vaya so fau. I le tuatusi le nei, Tolus Fulmale Iwa A, Tolus Fulmale Iwa A, Wellers Road I Papakura. To e whaafonga I le, Tolus Fulmale Iwa A, Wellers Road I Papakura. Asos full maletasi o lono wingo le asito na I o le vayaso le ala asos full tasi o yulai lua afe lua sifu mreono I le itu lae e se fulu I le tayao o le asito na I le na faa mole faa mawane I le ukalena o le a le avea lo le awai mai e tao fia I se fina ngalo au tasi o le tato wainga I le ala maso talu si I le lofa male anga le lei Ole atua, ole atato, mawai, ile asu, tupo weina, ya mafeilo, ya ile manuia. Fatayolo saidia, ele sunga le atawa, le tawa peniamina, ya fapeafo I masuli yolo, otausia lo tato, aina sale atawa, le tawa, ile fale manono. Ya, o fafunga mali tato, aina tawa tele. O... O le tātou vānu no fuai. I le atau o le tau wāmele I atau o le sāle fo iwa ngā I fai le tātou fono lea I le vayaso lea. Tāua. Lea ngā o whalupenga le mimitai I le whalumanono. Ma le ainga I le tai. O ele ele pa ia. Na tō ai le pūlea nā whanua. Sunu I le ala fale. Tau nu u le tala le lei ma le kale sia. Meto tisi I fale u mautua nyangi. Tau sia. O le a whamawane le kalena. Aso sifuru maletase yu lai, luafe lua sifuru maleono, ole asito na I ole vayaso lea, ole tao le itu lai sifuru, ile tayao, ile tuatusi, tolu sifuru maleiva, A, Wellers Road I Papakura, fatailo seidia, le atawa le tau wa peli amida, masuri ole tato, a ingo lo tausia lo tato, a ingo ele fale manono. Ia, tawalunga tuai mase tala ile ne yaso, fafetai ile vayaso atoa sa tato feiloa iai, ia, e maise, Ya, yeah, o le tātou polakalame o le ngā ngai fua whaiva ma le tāno awai le asito nai e te maua I le sao. O le a tātou whenuai I le mai aso fau a matanga fua o le nā asonga fua o le ngalo Samoa. O le tāo le itu la esifu ma le tasi poto Samoa I le no whanga o Weymouth Sports Center. O I nā o le atau nuu mai ai I le minstaa. O tangata mātutua le fionga ya Honourable Casey Costello. Ia ma tātou whiloa I fo I le sui o lea ua si I lona whala I le whanetui. Ia ma ua si I fo I lona sā I ngā tai. Le fionga to filau te vanga Esther to filau o le sui le nā o le ua mai ona whaalau I loa I le fionga wawasa mānaia Sir Winston Peters. O le sui le nā, o le ata mo'o I le fu'a a le New Zealand First I le whamalu. Ia ma le pito nu'u le nā o manu rewa. Ia o le toi whamanatu le nā, Samoa, I le tūlanga tāua. O le a tātou o'o atu iai I nā fuwhanga pe a te teia tu iai I le tū o le soifua. tatou tau mawae I le pese a lei atau o sabea. Le usoe sa wia ua pau o sabea ua maua. O lo utau au lea e te wha langolango mai iai. Soifua ma ia manuia.

Hello, Cavani. Gue sao phôi ơi, mình ngã.

tina ea. Pangali te leo loa lofa. Olea ese mea wa utawina. Ola utetalo. Ia lofa le tua ma ia umi lo

Silver and gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. They help them up. Wa mino yatu lona lona tino lona vai ona lima. Wa langona malo si he could feel something different. Wa ma fai ona tui longa, wa ma fai ona mino yona. Po nga iwi ma ona si tulo itu umma ona tino. Wa ma fai ona mino. He could move them. Ona ole melele na tato falongo. Meleos ona fa pea tato temi uma temi o Yesu Kristo o le tali. Oye o le tali o tato poponga, oye o le tali o tato fa nonoanga, oye o le tali, oye e tafe maye le fa malolonga, le fa manuyanga, le lavia ina. E sao ma Yesu Kristo le o lo oyate ia le mana. Ona tato vava ili moli mau. Only nature malo pipil ilufayu puivan. So he leaping up, stood and walked, and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. And all the people saw him walking and praising God. Then they knew it was he who sat begging alms at the beautiful gate of the temple, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. O changata ia, na o lao, lato o, sabavali, pasi le tamaro pipili lea, ulu fale tonu manu. Ele e taofi, ele tu ina ia fsoa swani le tamaro lea. Na o le lato mafofau, o pe tonu manu manu. O stato le temine, fa pea o tupe me uma. O le tupe o le tali. Yo e anga le tupe fa taumia. A fa pe le aile anga. Le aile poto. E le ilo taule me lo fa soa. E le ilo fa unga le tupe. Wa o le afo e isi talutus. Money is the root of all evil. Or root of evil. O le a alia. Aisea. E ma fayo na li liulo fina ngalo. Fa maulunga. Arrogant to langa fa pea ono le tupe. You get greedy, me fa pea. Tupe wailea, ma le fa maurunga. Ya maisi fo i tuainga a mionga fa pea. Ele maatungo fi ele vai, o tangata wa avea ila ato ma se me e fa iloa is tangata Yesu Kristo. O te fia mana oe avea le fayukwe ono, maseme fa amaru si awai tato. Ele, o le talo Petero, Petero le na faima ili tala lea. Ele ai sau ario po sau auro. A ole mea wo yate au, o te awatu le yate oe. Lisi fo itu tawa lea. Ele mafaina e watu se mea a fapetele I loa al meletle a watu yai. Afena e a watu Yesu ilato a itele loa Yesu. E ese le ta utaua Yesu, ese le talitono ya Yesu. Awa e talitono ya Yesu e te usita ilawa yate ya. E te usita I ona polo inga. Ola le talo Yesu, what did Jesus say to his disciples? A fapeto te alofa ma yateo. That's your following. If you love me, you will keep my commandments. Tawa tele le tule. Ye iloa Yesu ya te oi lava ia. Aile ia watu ile tangata ma ile tangata. Ta la ile talale. Afena e ta la ile talale. A etele iloa ya te oi lava ia. E amata le fa o le tango le tangata la vaie e amata le fsota inga le va o ia ma le tua ia te ia lama. It all started, all is
based on faith or belief. Olofatu tu olofatari tununga. Pete talitonu ea ile tua malefama on. Pete talitonu ea ile tua maloloto atua. Ele talofea ngai le afa afa olmea. Ele talofea ngai le faimea ele atua tua. Aisea, ele malia ile loto, sesi ele malia ile loto o le tua ele melna. Afa apea wa atu inatu le tua le maalosi ya atu oe fao nga ina ia malia atu atua. Tawatele le tato matua lele ne yafi yafi. Tupulanga, Samoa, tawatele. Ele o tupe o le tani. Ava especially pe afa fa pe le tama fai e lava le tatalo lava si tatalo e tasi e sui ai le olanga o sisi e tene loa o oe ma o le ki e sui ai le lalulanga aisea o le o lo yai tawa o ai Yesu Kristo e mafai na e fai so se mea ona o Kiriso, ya Kiriso. E mafai ona tato mawa, mafai metitele. Ona o leo lo yai, itutono itato. O le talo o malimoli mawa Yesua o ola masaba vali, fatasi mai tato, pi ano batino. Maltangata el nawa itemi. Na le sau e failo na fina ngalo. Wa le sau e failo na mana onga. Aina sau lava ia e faine ngan wenga o lona tama. Fape na fwe tato. A mese fwa I le soifua au auna. Lo wofo ina lo wola e a vea masitau langa ola I le atua. It doesn't necessarily have to be faife au tu lo lava le vayangale. E mafai o nga ngā lulue le atua I atu, even if you work in the kitchen. O lau au nanga le nga. Pe te, ta pena fwoi le falisa, te unga falisa, te uli hol. O lau au nanga fwoi le nga I le atua. Afa pea e te fai a fa tasi malo loto le. Ai fai male atu atua. Fai malo fa atu atua. I awen if I ina ia now now mo mea fale la lang materialistic things ele fa ba ba mea mea nga a o a mea o lo fa ba le tua o lo na malo o lo na lo fa tu no o lo na tala le o le upu e te o lai ta o te le o le fe au le na le nei afi afi mo I mao ele ai sau ario po sau auro. A ole mea wa yate au. O te awatu lea yate oe. Awene I tato ma e ta oa le swafo Yesu malona matau tia malona mamaru. E mafai na fai el tele o mea e ala ia Yesu Kristo le li I malafaona. O ia na ui mai le fingata. He suffered great pain na ui I nei nei lalulang. Telo mea sa fea ngai. Ma Yesu au fea ole nei teimi nei I lalulang when he was on earth. Wai mea ia au sasa. Ma fipo. A sei le teimi na sasa Yesu e sei pa o maano. Maling le toto I tu uma o na tino. Tau ai ma. Fa amu amu tangata awai tangata ia. O tangata o lona nu. O na lava tangata lo. Tau ai ma.
olo fa amu amu ya Yesu. Ole talo pilato na fa ya ilato. A fa yo mele to te mana oi. Olo. Olo ama fa de me woto loto ya. Ole yunga wo oi. Le yungo le tato li ifa ole yungo le sato. Ono oi ma. Wala ono ole tulanga le ole tato fenga lotu. Ine ia mala malama aisea e taua. Na ya Yesu ya te oi. Olona maliu mo oi mau. Wata mau waile sa ole tonga. Wata mau waile fa ole tanga. Fa ole ole le anganga ili mesa yai. E ui mai le fenga ta malipupo nga. Ai sa yai lalu le fa malu le angsala. Talo le tusi. Talo a Paulo. The wages of sin is death. Ole oti. Ole tongi na ole. Ole angasana. Ole ungal na ole jangata. Awa alu alupea. Ile olanga angasana. Fengata. Aole. Ole fengata na ole faultanga. Ile totele. Resisting the temptations of this world. Fengata na ole isi ola mama. Ise si o si o manga o tele langsano. Mele, avuyel tato fale masemea, mama, masemea lo afio aile li. Avuyel tato ta maftang. Even the friendships, the relationships o semea. Aya Yesu ise ainga, o se ainga fia fia. Aise a lo yeil file mu, o lo yeil alofa, le fe alofani. Me ia ele fe vai vai ya ile ai mal maftang ye ne i umstala o lupul nal ne ia fia ina ia i loa ele ona u ta tol tangata e u fale ton man man ministry goes beyond the four walls of the church o le fale sa Ola yei tangata lo nofo nofo fafo malu malu au tato na ole ole loto ole loto ole loto aile wava ai nei anganga. Olo oma na umia Yesu foi. O tangata umba lo oma na uya Yesu. So, ole hae lava le mea te avatu yei. Awe ni mafo fawi ni oa. Na ole oa e ola aile ai. Afa peti talitono Yesu ole Ole ala le pumoni maleola. Failo ole. Failo tua ole. Fail e lo aing. Failo faya on faile tangata male tangat. Awole ma. Awole ma fa sole ola. Fa sole ola. Ina ye lato wa wai fo yat oi. Olo you are mirroring. You are a mirror. You reflect. Le angle lei, le alofa, le mata alofa, o Yesu. Ine ye lato va a Yesu, yate o. They see him through you. O le upule ne yafi yafi. Ye tatu iloa. Ma fa soa, le ala le. Share the word. Tell them about Jesus. Talo lisi faifea. Ma la te to telefo ilato ma yana mua. Li te misa ya il te maloi o ya Yohane Wesley. Awe ni ita awe ilato ya imato. Don't tell them about us. But tell them about Jesus. Ina ia malo lo. Pa malo lo. Ilato maulato pupunga. Laveai maulato tinga. Maulato pupunga. Maulato olanga tuai. Ina ia maua limele ol faultanga. A matalo sabling of fo. Vame olitangata fo lavaia. Aisia. Na uia Yesu Kristo. Walato sa idin malo letua.
malana ami utono wa mawa foi le ale o le ona. One step at a time ulo fanga solo. Tofu ele manui o le tua. Taste and see that the Lord is good. Ulo upuna alfa isalamo tabita. Ya, yep, fa manui o le tua le ne yafi yafi. Fa fonga fonga o le tatua tunu ilo upu le tua. Lia le tua le ne yafi yafi. Ta awa tele lupu. I do request and suggest that you read this wonderful story, this parable, this story. Just yung alwengo ng mga upetolo, for you po yung mga pangatcha maili for you po Acts chapter 3 verse 1 to 10. Ito mawa ili tala lea. Lea na tato fa longo longo yay. Ili ni yafi yafi tato fa ili talo. Of tailo mato atua molo upo li ni yafi yafi. O mato fa longo longo mo. Mau matu talinga, mau matu loto. On matu tatalo, famon wia utangata. Au matu fawa upele, matu savolinga, ili faul tanga, male savolinga, ili fatu utua, fisoswa ni mai. Au maire maalosia, I matu ina ia fina upea. Au o mai fengata. Beo li upu, ltusi pesin metisi. Finau, finau, awole finu. Le tua il matu talu lea. Fama angalu fo iyo tangata. Hawa amata le ia fo pol kalame ne ia fiafi chai te ina ilo ulawa nganga. Amata ia te oi toi fai u ia te oi. Ia ia iloa loa ao fama nuia. Fisoa seo in maitama alofa maia. Ol matu talu lea. Ile swafo Yesu Kristo lo matu lii. Maro mato fa olo mato tutalo atuai. Amen.

Thank you very much. Let's give it up for the band.

savi, i le tui matu, fa alomo

tapo ki afia o tua maku mafi e kone afia o iho tau loto loto ngā patapo e ni ki hau eki ya o te pakatapo e pungpungini ki he tonga kotoa pe o kumo mea mai ki he tau pokalama ko ia te marito tonga o Aotearoa ki he ahoni ko kofi mankia ko ki he tia foki ke whakfungai atu e kau ngā we he tantale ki mautolu ki he pokalama ko ia o he ahoni ko me pakatawangi pe te ki maupenga maharie e kau kataha mo ki mautolu ki ngai pokalama ko ia ko te teu ki he ahoni

Mai halo to e tai ti sia. E pro longa ti moi ko tau fai he pong pong fo ko ni. Pa tu ta moi ki tau tol ke wak sa pa te o e fitu imagina o tau ko ni. Tau fa vita e pe tau tu gloria ki o tua ko ia ko ni o falahi. Ko ha ki o tau roto roto nga. Pong pong ini o ku tau mau e fenga mari ki tau fanongoa e folo folo ka mata nga e tau proklama e ahoni proklama pa tu o miliei. Ai au fafi e dik motor ki tau kau fatah e fanongoa e folo folo. Ki hoko ia ko atokoni pe mau popo pe mak tau tolu i he ahoni. Tau ang pedik mau fenga mari ka fatah mok mau tolu i he ahoni.

mau ke ngai me au tau tono no wai me ngai me au ke ke lava ke tau au sia mo mau e mfono ngai mo ui. Ka ku kamata ke tau sio ki tau tolu ia ki he mohu pe amoe mahu ko ia ho tau otua e he tāpua ki kone whakakro aki ki tau tolu. Pea ka pau o pehe e tau mo ui he raksapate ko ia fitumahina o tau manatua e whai mo oni ai otua ke tek tau tolu iho tau kuhili. Pea tau loto lahi ai mo tau loto toa ke hiki e tau falala o tuku kakato kia teia. E tau falala kia teia ko ia ke tōunga mo ui o he loro tonga ka maa foki ae kaha una. Ko e ongo ia o e saame o e whakawhetai o e pongpongini ko e whakamanatu mai ke tau tolu ai ofa ai otua. Whakawhetai kia sihova a hoku laumarie ko e tangia mo e tau tapa ai fatu saame. I hono laumarie e kune whawhita i kia sihova. Ka ingata pe iai, ka ko ia kotoa pe o kia te ia. Ene mo ui, mea kotoa pe e kune mao, ko hono whamiri pe mo hono kāinga, ko e community e kukau kia i. Mo ia kotoa pe o kia te au, whawhita i, ki hono huafa maa oni e. Ko e ukia o e pongpongi ni, ko e pongpongi o e whawhita i kia sihova. Whawhita kia teia he ngahi rerei ko toa peo e mo'u i ko tau fōu mai ai. Ka pau ko mata ngālo i ke tiek tau tōlu he taimilahi pia tau pehe ko ki tau tōlu ia he whanonga. O kwa manatu he sāmeo aho ni ko taimio e tau tōta i he raksāpate o he fitu i mahina ke tau whawhita. A ki tau tōlu mo ia ko toa peo kia tiek tau tōlu ko iha ko maa oni ai huafa ko ia o sihova. Whawhita i ke sihova haku lau maarie oua na ngālo ene mea ofa fulipe. Kua tau fonu hia he mea ofa e otoa, kune fuaki pe a maki tau tolu i he aho kotoa pe. O tau mohe pe tau wafu hake, o tau alu ke ngā aue pe tau fuaki ki api, i he malo mo uie otoa au fai maki tau tolu. Whawhitai kia te ia haku lau maare, pe a wana ngalo i he mea ofa fulipe. Manawa, o tau manawa, ea taito tongi kune omi pe a maki tau tolu. O tau ngai family o tau iai, a ngai community o tau kaukiai, a ngai mea o tau mao i ho tau ni maa, a ngai mea o tau malawa. Ona ngalo, ai mea ofa fulipe, ko mai he o toa pe maa ki tau tolu. He koe toko taha ko ia kune whamore more, ai tau ngahi anga hala fua pe. Ko ia toko taha pe tene lava ke whamore more i e tau ngahi anga hala. O kui kai ko e tau ngā aue, kui kai ko ha mea ko tau lava, ko ha mea paanga ko tau lava fuaki, i kai. Ko ia toko taha pe kune malawa ke whamore more i e tau ngahi anga hala. E nane hoko mai o pekia i he kolosi, pea whiunga kātoa ai whamoremore ko ia ke mo'uia ia mamani o makatuunga i he tau tui mo e tau tāri ai ngā aue ko ia kua whai mai e kalaisi pia maa ki tau tolu. Ko ia o kune whamoremore ho'o anga hala kotoa fuape pia mo eku anga hala fuape. Ko e haha anga hala ko tau fua i he mo'ui ko sisu kalaisi ko ia tene malawa ke whamoremore e tau ngahi anga hala. Pea kai ngātai ka tene whaito'o ki tau tolu, pea me ngahi mahati ia kotoa pē oi mo'ui au tau iai whakasino, whakatamai, whakalaumari, whakaloto. Ngahi uni mea ko ia ko sisu kalaisi toko taha pē. Tene malawa ke toko nia ki tau tolu, i he ngahi whaingata a kehekehe oi mo'ui ko ia au tau iai. Kai ngai he pongpongini, i he raksa apate oi fitu i mahina oi tau ko ini. Ko e whainga maari e kua tau tolu ke whakafo ou a e tau tukupā ki o tau eki ko sisu kalaisi. Ka pau ko tau ngoi o ku matawai vai a e tau whakafea ngai pia mo e tau tukupā na e whai ki e eki. Ko e whainga maari e ni ke tau toihanga o toroaki, ke toi tupulaki a e tau tui pia mo e tau tukupā te tau mui mui ki a kalaisi i he mo ui. Pia ka ingata pia ai ka ke tau hanga fuaki ki a te ia. A ngahi mea kotoa pē au tau lava i he tau hiva mo i tau whakawheta i mo i tau tukororia kia te ia. Ko hea pē ko ene o wha i he e tau talango fua ka kato kia te ia. Pa tau ange ki hoko e tau ngahi lotu, pia mo i tau ngahi hū. O ki kai ko e tau whai pē he tau oki he ngai maunga kiresi ko ia ho tau ngahi siasi. He horisi e wha ko ia o e whare lotu. Ka ke whai ia i he feitu kotoa pē au tau iai i he lolotonga ko ia oe wike. Whakahoko ia i he ngā ue, whakahoko ia i apiako, whakahoko ia i he ngai feitu o pia mo e ngai feanga o tau alu ki ai, ke hai a e tau talango fua ka kato ki ho tau eki.

δρόμο, μου λέει, για να μου μείνει τα Ιταλική Θεία και μου δω και πρόγραμμα αγροτάπ, μου έλεγε τι οτόγα αδιαρροά. Κόρε πήγε καμπατά και τα αγροτάπ, και μου πούτσα πατέ, ράχι μαχίνα κοσί, ουλάχι μαχίνα νοφίτο, ουάφε, ουανό, αταγλώτο. Όταν μάθει, μάθει, μου ακούω τα χαπέ, είχε μου μείνει, φάγαφε τα, το γλώρια γκλάν τα μπότου. Hova nag ma dolge ma tu ye pom pom sapate rocky o e bahina no fito fro a ta o coin e ga go be si si ia e tu o ke ma ka o ye pom pomini pe a ma ka o pom pomini ma fa ta ko fo ma ro a to ho va ta hu fai pe ma la ve ga maria ai le ja to a de ro mo no ka ga u pe he foge o tua te kina to lu kua ka mahedi pe mo kina to lu kufa nongoa e programa a go te itapu ka e maga e programa pe me heli te o to a te roa pung pung ide lo te o fagafi o la mare mada ni hare mai bua tataki a programa a go te itapu o e pung pung ide fono fola a go e boana ka ma fagabe ke tataki ma dolu ya ha ki fika weta peua e fononga ma fai mo mini ke hokoia ke tuhul ke maula ka me ma ba ke maula me maula tu e tu papa ya ta e ka wa we ha no to ape ni te to nga te ro ga ma ga polo kram a tut ma ma fa la mari e be he le tion a o ga e tu a ke to da ho to ape ku ona a le tion ni be he ope har ba ta ki ma to ma be we to fra o ke o fin ra ba bo ta ta ki ha to ta po mu ni si so ga isko a ba ko ma fa mu i e be ko ta programa ko ta ta po mu ni to be ba me to ha lo ma va fi tu i psa ri a paulo ke ga lo ma va fi tu ho fu ma ni ma ke ho fu ma ni ma ko le pe u la ki la wa tu bo pe a ta to ki ho ko to ai pe ho fu ma ni ma he ta la hai o go ilo ai be a go nga we ki ai he wi ga ko be a go fi fai ai a go fai ka go be a go fi ka ki ai ko ia ia go fai pe a ka pa go be a go ga de fi fai ai a go fai ta go fa mo o ni ai ke he la o go re ia pe he to go ia ta la hai go ke ko kita ia nga we ke be a go ia ka ko a hala o ku fare ia de au seuke ko wilo ko be a ke de au aia ko pe he ki ho ka ka no o ge kai fare ai hare de ia he u to lo tui mai a fai a fi fai de lei ka ko ho no fai o ge kai io ko re re o ko fi fai o ge kai te fai ka ke ko ko ai o ge kai te fi fai ko ia ia ko fi ia pe ka pa ko be a o ge kai te fi fai ko ia ia o ko fai ta lai hai o kei ko kita ia o kunga haue ke he mea koia ka ko anga hala o kufare ia te hau pia koia o kuongona lo tonga o kute tokanga kita ke he lao ke te faile rei ta o tolo tui mai ke a kita ai fai koi seuke o kute kau ngā maria ia mai lao ai o tua a hato tangata i loto ka o ku haa ke te au halao ke he o ku nofo i o ku ngahi kupu o fai tau mai lao a hoku loto mo taki po pula o ke lao e anghala. Anghala ia, o nofo i heo ngahi kupu. O ia we si toki mala ia a kita. Ko hai tu te ne hamusi au, me he sino o me ia ia e mateni. Whakawetai ke heo dua aia ko ne fai e si isu kalaisi, ko ho tau eiki. Pea taa ko au whakai kita. O ku te ngā u ke he lao e o tua i hoku loto. Ka, ko he lao a anghala i hoku kakanao. Ke tau i pseiria ke pungpungini. Pea ta pepe a fio atuai ha taulo tolo tonga. Whatapu ke he... Pungfanga a tupei he kahi whatapu ko whakatapua i he prokalamani mea moe aupe. Ka ta pe mo okoi whenga maari eni ke whae prokalamani e tio e pungpungini mea moe. Ako tahi ta pe pungpungkoini. Ko e ipseri pungpungini hake ko ia mo wongona ko e ipseri pungpungini ko e tala tala noa ia e po ostoloa paula pe mo honoloto he ngahi fefusi yaki whaka e ia
I loto, I roa ata mai, sino, pa mono lau maarie. I he ngahe mea, lau a siho wau tuku, ngahe mea le reiki ne fai. Pia mai ngahe mea, o ku tolotui mai. I he ngahe, I fukatu utuku, a se tane pia mai whiri, a unofo I hono kakano. Pia ku tala noa koe bumbungini, ku ne hanga, o whakasino, a e whefuzi aki go ia. Pia mai whakaamu, wange mai a Paula, I le Paula koe malai. Pia koe, koe, angahala koe ni koe kahi, mea ia tene hanga o, whakatokia ke he kahi uwhainga taa, kehe. Pia uwhai e paula tala noa, oe bongini, pia moe whakaamu, pia kamei ke haa whainga mea, kene hanga o ta tala ia, to'o ia, whakaata ia, whakaata ina ia, pia mehe, kahi mea, o kui kahi hoa pa mo tau, pa moe whafonga mai e si hoa. Koe ki, tala noa ia oe pongi pongko ni kamata pe paula he tala hai o gou ilo a mea gou ngā ue ki ai he ui kai koe mea gou fie fai ai a gou fai a koe mea gou fie hia ki ai koe ai a gou fai mahino au pito pa mea whakamantala yo fai paula e pongi pongi ni koe tami lahi o gos ilo pe ki tau tauria e lelei kwa ke tau o si hanga duai tuke konseni si tuku pe mea atu mai lelei pia whaka māma me, pia whaka ulo me, moho tau lau māri e. Ke tau ilo, a ngahi mea le reiko ike whai. Ka ku taim lahi whanonga, o ku tau manako ange me. Ko uhinga whare, ai anga hala, I o tau sino, ma mo tau kakano, waa, whengo hua, ma me ke tau tonge whai, ngahi mea ngoi kui kai. O tau whihia ki ai. Mea gong tau whihia ki ai, mea e tau manako ke whai. Ko tala noe gong whai paula pungpungin, pa koutu e tau whi whaka mooni a ki ai. O tau ilo pe tau tolu, ko mea gong kovi hono whai, pa mohono whaka hoko. Kau tau se hanga maheni ki tau tolu I ki ai. O hange, e tala noe whai paula pungpungin, ko te kai e suka, hu whakai whakatapo. Ko te mau lahi e sukau te esu ilo pe kita ui kai ke sai ngahi ai mea kai koe ni oku ngahui pe ame he suka o fu lahi he sino ka koe uhi he umeri e foki pe ui fo hono fai paku te hako hoko pe kita ia na fai e mea koe ia I loto he te ilo I o ui kai ke sai ka koe uhi koe mea ngā mahini ku te whanonga mea talo e te tupake pe ame kai e suka o kumpe he e tala noa bumbungini whika oaki pe ame anga hala Tau osi ilo pe ki tau tonu anga hala koe mea ia koe ngahi umea koe kui kai ki tonu ke whai. Ai loi, ai kā. Ai hafua kai anga hala tau mo ua. Tau whehi a kei ke whai. Tau koe ngahi mea ia tau manako kei. Te tau nau whai paula pungpungi ni neongo ko paula koe apostolo ia I ki Ui, es isu kalais. Fa bahino he Paula bumbungi ne wai ke ata ia pembe he fai ga taa ko yau tau fononga ai. Kakano ko toa pe. Ko ka kine iloe ne mea kufai. Ko kine iloe ne mea ngā ue ki ai. E ko tai milahe fononga au pe. O tau si ilo le pe le lei. Ka kui kwe ga taa ke fai. O ko ngongo fua ange tau mo inga tau kakano. Mo ni pe taha ngai puna ke. Fe taha ake mao pese tane mo saa tai. He whanonga au tau whai. Koe au si au whai paula he tala noa pungpungi. Pea ka pau koe mea. O ko ingai teo fie whai. Aia o ko whai. Taha ku o ko whaka mo oni ai. Ke he lao o kure rei ia. Pea he toko ia. Tala e hai. O ku keio kita ia. O ku ngā aue ki he mea koe ia. Ka, koe anga hala kwari e te au. Sio, tau whato ngai. Koe te hau hoko pe whai ha mea o ku kovi. He pononga anga, hoko ia koe anga mahe ne mo ui. Pea ne o ne ongo e ne kovi, ka ku te si lau e ki tae koe rerei. Pea whakapō uri ai pe hoto ata mai, whakapō uri ai pe mohoto loto, whakapō uri ai pe mo te whakakau au, mo te mea kotoa pe, o te amanaki, Koe mea koe ni koe mea eku sai. Ke heo koe hoko hono whai. Koe tala noa ia pungpongi koe ni.
Me taimi, te tau no whai o hoko hoko whai, ha mea o wikai te lele. Nau o kausi ilo wikai ki sai. He, kone hoko hoko e te whakahoko ngā ue ko ia. Pe whai e ngai mea ko ia. Ma o pika taimi ko te whakaukau lele I pe me e ko ia. Me tala no mahi no iu whai mai e paula I he pong pongi ni ka teki tau tolu. Mesa ko fulma hawa lu seuke, ko u ilo, ko e mea ke te au. Aia ko pehe ki hoku kakano. Ogu I kai ke whare ai hare reina. He ku tolo tui mai e fie whai re rei, ka ko hono whai u I gai. Ko taimu pe kuta wak wai ke tu unga mo ui ko I nika o karistiane pe tau whakatonga ngai. Tau a a mua, whakatonga a ma parua bung bungi. Ko mea ka teki tau tolu, pehe ki hoku kakano. Ogu I kai ke whare ai hare reina. He utolo tui mai e fie whai re rei. Ka kohono whai o I kai. Ko tau kaka no. Ka inga whanongo, kau karistiane. Kone te fito I ngā ue ia. O si whao ki loto I he kaka no e ngahi uro ngā ngā whaka I kakano. Ka kui kai ka uhi ngā ia, a ngahi ume e whaka I kakano kaya ki na whanga I ku I tau tolu, mo I kuna I tau tolu. Kau ka pate tau tae toka ngā hoko hoko whai e ngahi ume ako ia. Te tau lau e kovi ko e rerei. Te tau lau e rerei ko e kovi. Ko mea ku tokanga maharos mea paulo ke ahe pung pungi ni ke teki tau tolo. Tau whatau ha, ko tau kaka no. O wika ke whare ha rerei e ta. Ha mea whare I e kaka no, ko e kovi. Ta ka pate tau tokanga ke he ngahi umea o ku kovi. Whai e ngahi mea. Oku kovi, o hoko hoko ao be. E ai be ao. Ai ni u hoko I ngahi ahoni. Tau ongona I he. Tau tupu, ngāwa ke drugs, ongona ngāwe ake ngahi umea ke heke. Wo hae kovi ia. Hange pe hale rei, kouhi kona wanga mahi ni ahona whai. Tau mai paula tanto kanga. Tau wau ke taimi pehe, pe ta whakatoko ngai. Au tala tui mai, ai kovi ko tāpe, iho tau kanga nao. Mesa nao ngafuru mahi ma, iho, koe re rei o kua fie whai, a ue kai teo whai, ka kehe koe kovi. Ai a ue kai teo fie whai, ko ia ia o kua fie ia songi. Koe tau nofo, o tau tau whakahoko, a ngahi mea ue kai ke sai, he pononga anga. Koe mea ia e hoko ke he tau mokui. A ngai ko glave ne nai. A ue kai tu unga. Tau lau e re rei koe kovi. Pea tau lau e kovi koe re rei. Pea ka pau, koe mea ui kai te uwhi whai, koe iaia o kua whai. Tala e hai o ku kei, ko kita ia o ngā ue ke he mea koe ia. Ta koe anga hala ku whare ia te au. Ka inga whanongo, koe te au ke tunga koe anga whamahino mai paula he pungpungini ka te ki tau tolo. Taim gau ku te whai ai, tala re rei koe kovi, tala kovi ke re rei pa te ilo. Sio ke ne taki taki mai. Wa ue ni kua whare anga halai a te ki tau tolu. Tau ina penga pate tau nofo ha whare. Tau hoat ka whare, kua ou, maa. Pia tau nofo ai, anga maheni tau nofo, tau ke whare kao, kai ke tau tofu, tokanga ke whare koe ahano, whakamaa upo opo. Pia mono ngāu ke maa, e alu ia hano whahinga nana muhuwhanga he whakatamu, ai whare ko ia. Ia iho no, koe hafua nānu ai whare ko ia. O, ai ngata imu kwa ke tau te hanga na to whakatoka ngai. A ngai u nānu a kovi ai whare ko ia, koe hara o ngā, o tau anga maheni ki tau tolu ke ai. Pia koe ui ngai tāna noa, oi whakarai mungu mungini. Tau toka ke ua nā, oi tau ui whakarau maaria ke pehe. Ke whare a ngā hala ia te ki tau tolu. He kua hano ngā, he e whou atu me te ki tau tolu ngahi uru ngā ngā kovi, rea kovi, ngai mea ui kai tuha mga tau, tau mehe pe ki tau tolu ia kure rei. Ke tei me me kua wā uai, ai fe fusi aki ko ia, ai lelei me mga kovi he tau mga ui, o tau tala ai lelei ka kovi, ma tala ai kovi ka rei, pa tau ilo, whātau kanga mai e apostolo pungpungini ka te ki tau tolu, tau a whātau ngai o kwhare. A ngā hala ia tiki tau tolu. Vesa no uanga fulmao a seuke. O kuke, o ku te kau ngā maari e ia me lawa e otua. A hoto tangata iloto. Ka
o ku hāgea te au halao kehe o ku nofo I huku ngahi kupu. O whaitau mo e lawa huku loto. Mo tangi bōpula au ke he lawa a ngahala. O ku nofo I huku ngahi kupu. Tau whatoko ngai. E tala noa pung pung koe ni ka inga whanau. Me lawa e o tuā. Ne oe tau maria ia I. Tau ki kai ke whe unga e maria ia I. O ngai se unga e maria ia he lawa e otua, ke ne hanga vete ange ki tau tolu. Pea mehe, e tau manaka o hono whai, o ngahi mea ngai hoa mo tau, pea mo fina ngala otu. E tala noa e pungpong ko eni, o ngai ke se unga e maria ia, ka pang tau maria ia he, whanonga mala ngā, maria ia, he o ngona, ai ngahi, Whakamatala, whika oki pa mwe wholawhola, pa mwe tau lau e wholawhola. O kito kā mā paula pungpungin, o wikai ke whe unga e maria ia. O maho ika ke tau hiki, pia ririu e tau tō o ngā. He koe hana o hika, whakatoka ngā whakamahino e paula, whakatoka ngā e hange. Tako e, o kui ai ngahi lao ke hei e hono ngahi kupu. Ko nā tau ngahi kupu, kau kai ngā whanongo. O kuia e ngahi lao, kehe o kakanoia I e te ki tau tolu. Pia hei, tei ki tau rama ki tau tolu I kuna. A ngahi lao ko ia, hena e fatu pepe mo ki tau tolu. Ki tau tutupu pe mo ia. Taimi koe, o ku whare a ngahara I e te ki tau tolu. Ta hoko ti tau tolu koe pōpula a ngahara. Toki pehe paula e vesua wha, oia ue, si I toki mala I a kita. Ko hai tū tēne hamusi au me sino o ku me iaia matene. Sio, nā me apostolo. O ku iai me a viviri taki ko ia. Pe mwe whaka āna ua koe. Ko hai tēne hanga hamusi au. Ko hai tēne hanga whakatau atāina au. Pia meihe, whainga tā, pia mwe kafa au e matene, kafa o e kovi ke hengehe o kune hanga au hae mo ku ngoa au. Moa fe I au mehiku ilo pele le ika whai pe kovi. Vesi, hano uanga fulumani ma whakawhitae ki heo toa. Ai a ko ne whai I a si suklaisi ko tau eiki. Pea tā ko au, whangai kita. A ko te ngā ue ke helawa e o tua I hoku loto. Ka ko helawa anga hala I hoku kakano. Ta inga whanau ngō kau kristiani. Ngō whaampe ke pore I ki tau tolu whakataha pe mai tala noa e pungpong ko eni. Pea mo ipsere paula ko eni. Ke pehe mua e whanonga o tau whai he sāpate urakia e mahina ko eni. Ke tau a o whakatoka ngai. E whanonga o tau whai. Ke oa nā tau hoko hoko atu e whai e ngahi umea o kui gai ki tau loto ke whai. He wasi māmangi a peha tau ata mai sino mo lau maari hano ngahi ki tau toro he o tuang ki tau ilo mea o kovi o afe mehi ai. Me au lele I o whahia. Ka kapau, te tau tae tokanga, o whare ai ngahi, ai anga halai a te ki tau tolu. Pia koe mea ie te tau whanonga ki ai. Te tau lau e re rei koe kovi, pia tau lau e re kovi koe re rei. Pia hene hae ki tau tolu koe ia. Toko taha pe. Toko taha pe te nelawa whakatau ataina ki tau tolu hangi koe tāna o whae paula. Pongpong ini, si sukalais toko taha pe. Si sukalais toko taha pe. Koe o tuwa toko taha pe kune whai e si sukalaisi ho tau whakatau ataina. Mungi tau whaka amu ia. Tau fu, mwai fora fora pongpong koe tuku ke o tuwa ke te hanga o whakavete vete ki tau tolu pe a mehe ngahi kafa o mate. Ka bau tau fau I ha ngahi whai ngā taa, tau whai koki pia mo ia, whakasino, whakamai, whakalau maharie, o tau wa, o whakatonga e kua whare, ai, a kakando ia te ki tau tolu. Pe ha moho tau ngahi kupu. Ha ngahi mea kwa ki tau te whakaukau tatu te tau lava hiki pia mea. O omi paula e pore kwa ni mak tau tolu pumpunini. Ui, ke heo toa. He toko ni mai tu awha tau atahaina ki tau tolu. Ia si su kais. Ka ki tau lava ki tau toho tau iwi. Ka ki lava ki au hok poto whakai kita hangi ko tala noa pungpungini. He koe ngā ue lawa o tua o whai loto. Ka koe ngā ue. He lawa anga halaa kune hanga
我多几几道道里头斗架紧咯，一分个多几几道道，我都个碰碰见呢，个玻璃俾人咬俾人磨，头路都过你去老马你马你呢个样你老马还不是几道道，你阿用咬俾阿个碰碰见呢，也火了火了碰碰过呢，我喺度等你还不是要没心咯，我咩嘢嘢冇听，发达个耳朵，也四处怪事。Pero cuando yo puedo leer algo, que por ahí tanto lo que me dan a máquina fue un coin. Pero me apostó lo que Pablo, entonces lo más, un poquito, caiga fanón. Que me dejan por todo bien. La cual es fue en tal, o cumo, quitado todo. Tau go, hanga, que cafa, mateo, ha, quitado todo. Hoy está quitado, hasta, hasta, hasta, hasta, hasta, hasta, hasta, hasta, hasta, hasta, hasta, hasta, hasta, hasta, hasta, hasta, hasta, hasta, hasta, hasta, hasta, hasta, hasta, hasta, hasta, Amen, kita ulot tu, atau maaf, maaf. Maulot biar kore, kalau mari, mari, ni, pong-pong, kore, tu mo, ah, follow-follow. Fakat ata, ya, si isu klaisi. Ya, hamusi, ya, mahu dolu, biar mehengah, fakat ingat tak, fakat namai, fakat sinu, fakat lau mari. Kumau mau uang, kau fuwa, kia, iya, mau kakano. Mohon biar follow-follow, ah, kore, ni. Ngau, eh, lau, eh, otu, ah, fai loto, ya, dik, mahu dolu. Kau lao, ayang halap ya muka kanau, ngau itu aja tinggi mahu tau, ke fakat toki mahu tau, ke furi, ay mahu tau orang fakau kau, mahu mau uik, mahu lao alerai ke kovi, tapi mahu lao ke kovi ke alerai. Kau oya oya pung pung kau ni, kau fay he bos tolo, kau hai dua ten hang, aw fakat awak dah ini tinggi mahu tau, fakat fitai kau tarian kau omi he pung pung ini, aw tu kata tak he. Ini fay fay tawa tay nak gua mak tu unga si suklais papa mau lo tu ye he pung pung ini ye kore la mari tu baik ye fay tawa tay nak gima tol beha muski ma tol tu unga si suklais tabok mai re dia tonga dia roa ka mak na tol ko tope gongon na la proklama ka tu itap pung pung ini he fay ma la mari fay pro bulak na tol ha kres pe mo hivi kulahi froga aga mahina ko ini Pero muy wiki, güey. Y así su place, con algo, hago más famoso. Amén.

Ana ku fie ma befo ke le doton a wa te roa ke wa to fanga mari e mak motor i a sapate ke kau kau fa ta hete e por kalama ko ia o la langa mo ka ka to ia kalasi ta to e por kalama ko ia fa na ma kalasi pe ma ki motor lu ia ai ai fa ta to e telefoni ki fare mo telefoni mai e ki fare ki fare ni of kau kau ha mo to kon ki ta ma po po ke ta por kalama ko ia mo e fa na na me mai ke ta por kalama ko ia o e ahoni Pato ke proclama koia ai fana ma klasi e pompong tu ngai hang apa ai ngai ma kapuna koia o a mersein di pemotion tavo manki na proto lefo ke fapanga proclama koia fana ma klasi pela ke te te wa di tau ngai proclama koia i a sapate mo ata fanga mari pe ma awia ke ke kau mai ke proclama koia o sapate koto ape pa marala ke ngai ma kapuna koia ke ha ko popo mo to kon ke tau proclama koia Oi fana o maklasi. Koia I fenga mari koia ahoni e o te fenga mari e mak motor pe fa ampe pompongi ni fana fo o te nau kau mai ki ta polo kalama pa ku ge ofu hake la vei be ku me I tutu ko ya ko ka ku ke mo moko pe fo ke nga ya ko ni bai na tula ko mata ke mama mai aho I manu kau te ngari be kange ko avo vo fa ni planu ma alangi pe ko mata ke ulo mai ke mo la I he pompongi Kala manuat ke di motor whanau, ko ia ko I tawa usia mo I mai rak sapate ko ia o I fitu mahina, tawang I tau ke hoko pe ko I whanau, o tau ma hoko ko whanau a kalaisi, tau ke I talang fua pe ke I tau ngahi mātua, I he ngahi fatongia ko tau pe whaka hoko pe ma tau tolu I he kononga anga ko ia o tau iai, pe mo I ofalahia ke di motor I he pompongin, anga whaam pe te ke kau mai ke tau pol kalama ko ia o whanau pe ma kalaisi. Koe pongpongini foki o tau fifia ko ia koe tau au sia mai o Black Sabbath pe o tau whaampe e iaha nihi tēnā o kau mai pe mo ki tau tolu ki he pongpongini. O tonga koe e tau tatari ki he tau telefoni he pongpongini a ko kolpe e ke ate mo ki whengamari koni ka tau ki tala no ma tau lungai whanau nao mea mai koe e ki tau polo kalama. I he pongpongini ko ia ki tau kau whakatape I he whanongoa a e tōnga koia o e mo ui aku tau iai kia moi ofa ai o tuā ku whai kia teki tau tolu I he whanonga konea whāwhoki ko kai ke whaalau ai a whanau he taim katoa pepe aku kau ai mo ki tau tolu neongo e tau ki iki kau kau ai mo ki tau tolu I he ofa koia ai o tuā Pe koe tau wha amu pe ia ke pehe a e ne hokohoko atu, a e ne o wha iki tau tolu, I he ngahi tuunga ko toa pe oi mo ui. Mo tolu whanau ko e ngahi o wha anga ki mo tolu, e ngahi whamili toko lai. I he whono ngā pe a tauhi ki mo tolu, I ha mo mami, pe ma mo teti, o ato e rei taha pe ma ki mo tolu, I he whono ngā ngā. Pe he pe whoki, I he kuanga ko ia ho tau eki ko sisu kalaisi, Nā ne fiefie mā pē whoki I he whenga Māori ko tō pē kune māu ki oanga he whenga Māori e mai longa I whānau. Ia I e aho tāna I omi e ngahi mātua ke omi a e nau whānau ki eiki, ke ne tāpu I kina, pē a neongo na I kai ke fiefie a e kauako ku ia ku hangi e ngari hoha a e whānau hon omi pē hangi e koe ke hano mahu inga o e longa I whānau ki a teki nau tolu. Kana I talaha eiki ke tuku e whānau ki hau ke te au. E tau a ki nau tolu ia pia mai pureanga ko ia o otoa. Ko ia whanau, oana I ha taimi ko ke sio lalo ai ki ho mo ui he whanonga, ko ui ko e ofa anga ko e ho o ngahi whamili, ta mai pia mai whae, pia kai ngata I ka ko e ofa anga ko e eiki he taimi ko toa pe. Ne ongo ho mo ke iki, ka kune ofa I ki mo tolu he ngahi tuunga ko toa pe o whanonga anga. Ko ia I whanau, a e whamanat pe ke ring mo tolu ho mo mahu inga, a falala pe ke eki he taim kotoa ye mea kotoa talango fua ke mamote pe am pinau tolu kuia la lahi atik mo tolu ka fai lau toi fasapa te kau fai ako talango fua ke te kinau tolu he mea kotoa pe ka koi mea mahu inga ho tui ke he eki ko si suklai si koi a hokau mea ofi koi tene tokonia koi tene whakaivia koi hi o ako mo e whenga kotoa pe falala ke teia he mea kotoa pe o fononga anga e watea falahe ke ting mo tolu whanau he pongpongin a whamanatu o mō mahu inga I he tōnga kotoa pia mō ui, ni a ngā mō keiki, ka mō mahu inga lahi I he ngai whamiri, whanua ka maha foki ai
lotu koia a eki. Ar beki hiva koini, whaatate tau telefoni, tol fitu, tani ma hiva tolu, kia te koe kwhie kau mai ki e polo kalama koia oi ahoni, telefoni mai, o whakahoku ho tokoni, i hao folofola, pe moi lotu, pe moi hiva, oi pongpong sabate, uraki, oi fitu mahina, oi tau koini.

Tak mea mai ia ki hiwa ko ia whamanat whoki ia e ta uang iau ko ia lo tu senturi ua ia whaweta I ki he whai moani ia e ki pia mo pore ai ke te ki tau tolu he whanonga atu ko ia ki he kaha o. Lo tonga mea mai ki tau proklama ko ia o e whanau ma kalaisi toi mi te tahawalu ki hiwa ke ia tahabe I tau telefoni ka pau ke hani e kwe kau mai ko e tolu fitfitu tahani ma hiwa tolu, tolu fitfitu tahani ma hiwa tolu a te pepe mai ngā hiwa. Pia māk tau tōlu ia I he pongpong koini, tau ane pēku ke māu haole rei I he ahoni, hofua ki pēmē mālo lō, o e pōku mariwa tū, wakai ki ina tūla ko kamata ke ulo mai ala ā mā whana e aho, pia kulangi maa e aho koini, ko ha sāpate rei eni, māk tau tōlu, rak sāpate ia o e fitu mahina o e tau koini, mālo e tau māu e pongpong ini.

0: tau dai mi kuta mi te tafa ke hiba tau kolos ke telefoni ke ai arifareti whakahoko mai ai nau kau bobo mai ke tau proklama ko ia pongpongini arifareti malo tau lava malo tau pongpongini fefe hake
1: sai pe malo
0: ko hai fua tau koni atu kako he pongpongini
1: o leoni mo sape lio
0: malo apito atu whenga maari ko ni mak motolo
1: Io malo fai fekau kolo ho mi ma fanga ma li pe te ma ro te ma vesi na lo te fa ko si ke ma hi lo malo
2: Mi pa fa ve pa wo pe se e ke ma pe e to te e to wo pe Mi to lo ve to ti en te mo en te si wo
1: E fe so ba no no ves ko ma ke mo ma Ai fa no ke mo ta la mo fu a ki e ki ke o mo ma to ai ko no to to no ia Pakapo apa kio tamai mohofa e kolua pe kaoia reano talofa. Same te ama tolu ves ua ki moua. Wa fetai kia siova ku lao maa lie. Moia kotoa peo ia teo. Wa fetai kia huafa maa ni onie. Wa fetai kia siova ku lao maa lie pe oona ngalo ene mea ofa fulipe. Filipai wa saa vestaa tolu. O kua ma fea mea kotoa pe ia tia. O kare koka kaukaua. Tēnā mai tōi vēstāno, tēnā ofa pēhea atua ki mā mani, koe nā ne whakato ando, pēta ne whakato pū, nuhi, koe akatoa pēo kutu pikitai, kia te a, te o nā aha whanam o te ngata. Ulaksa ne vai whāveswalu, koe aku kai tēne ofa, koe kai tēne mamoi, I lo I ai otoa, he koe otoa koe ofa. Sā me te o tahi wā vēs te o mani mā, kō wholo wholo koe mama ki o kālā moi tu hūke o kulaka. Ka le tia wai ono vēs siwa, ke o te ta whiu I he whaile lei, he te ta utu I hana whahai tau o ka pau I kai te vai vai. I te pai vai wā vēs walu, ko e ku lea whaka os ka inga, I longa ngahi mea ku mo oni, I longa ngahi mea ku tau, I longa ngahi mea ku tonu, I longa ngahi mea ku maa, I longa ngahi mea ku whaka fu ofa, I longa ngahi mea ku onga onga lelei. Io ka he ulunganga lelei pe kai me o ki whakamalo ia ka ngahi mea ke mo tatonga ki ai. Oh!

Kolpe fenga mali ko ni ke ota pe ki po kala ma ko ni pe mo e to tu pu pe mai ahoni to na to ko ni atu ke te ki mo to to tu e pon pon ko ni ko so na mu mi ha ta ko fa ho ko te po kala ma o po a ki mai ai on fa fika wa ko a se ni a ko lo a pe pe ke mo te ki ai fu na ki ko pe ko po kala fa a ta to ka ki ai ko e te la be mo ha ki ko nga e vesi ko ni I he tohe koe I pseli oi aho, ko spele aho ni, ma te wa tahataha, te wala pe vees koe, hao kia te au ki mo toko tope, o ku whakaongo sia mo mawhasia, pa te whakamalo lo ki mo toko. Hai koe vesi wa walu, hao kia te au ki mo toko tope, o whakaongo sia mo mawhasia, pa te whakamalo lo lo ki mo toko. Ko utu e toki lawe ai malanga, I he wholawhola koe ni, kako fie mao pe ke uomi pe ai ki leson koe ni, ke toko ni aga te kitao toko. Ke tau tupu pia moe whanau ko hipe ke kaha o. I he toki foki mai foken pia me he katoanga ko ia o e konfelenisi. Ai te au tau te au maua pa pe he foki ki he tau uange au ko ia o lo tui tonga pia nai ai ngahi programa ma ke hena whakahoko ai. Pia whakahoko ai pia moe ngahi hiva pia pe he ke ngahi Iwa whakatata, peko action song, e ngahi tau tupu, aina e lawa mai tau tupu a Australia, New Zealand, pia mo Amerika. Pia wanga koe kuwakai na ulawa atu ki he katoa ngā, o toki kawet pe he ahapule lulu, pia mo itu apule lulu, pia kou sio koe ki he, ke anga koe ne fua fato ki a, kotu pe ke he pe ita wakai mo anga ita u sio, kaka te au whakafo itu itu ite watpe kwa e vahe koe ni, e he ku sio ki he, O kwa e tāpua ki o e fua ki he lotu, pa o kwa e whakaongo sia mo e mawhasia I he kutala noa pia mo e ni ihi. Na nau kau atu ki he talitali pia pe he ke ngai whatongia o whakahoko. Pia manatu pe ke angai te tupu hake he taimine whai ai kahi te epiri mo ngahi talitali o e katoa ngā. Ka ko wanga koe ku whakakaukau ko mo usio atu Ia ngai tau tui whakalotu mo tau whakakaukau o kwae ha tau whatongia ke fua he lotu pe aku kaulewa e whanau mo tau tupu he tupu hake o sio he ngai he loto whale ai anga koe fua whatongia. Pe aku lewa ai taimi o tau behe o ku lahe kawinga o ku lahe kawinga ai o tau fua lewa o tau mafasia pe o tau hela ia pe a sisi I e se niti ke whai a ke fua whatongia. Pea o manata fo ki hanga koe te tupu hake. Hange koe ni ko au he tupu hake lo to fale na ku iai. Ko manata mao pe he ka matanga koe ta u o ku osi ui e te whakaafi. He, paku te ui e te whakaafi, paku te ilo o ku. E paku ui fo ke whakaafi e koe ni ku ia he mātua. Aki ai tui koe ngahi whailaulau koe ia e toko ni ia ke whakamahino mai ka te ki tau tolu tau tupu o ku ai e whatongia ke whai he lotu. Pea ko mana tui mau pe au ia hei taim koe wha ui e whakaafi. Ui e whakaafi na he pa whae mo pa ko ui kai whae teu teu ki ai. Pea koe teu koe kon feleni si, pea ko osi ai lewa ai ka pau mahina mai pe koe whae kon feleni si tonga. Pea koe whae lewa hei teu teu, whae lewa hei teu teu ai mātu a. Pe koe te pire fiha, pe koe pola fiha, pea koe ai lewa tau pehe koe maala o ku tō, pea koe ai ki puaka o swafanga o teu teu ke maala ko iamu. Ka kwanga ko usio koe he ku wakai ki he konferenisi wafe wafana o lawaita ki tonga ko hinga koe tau te au ia konferenisi pa o lawaite konferenisi koe ni neon koe hape fiena o lawaito ai koe ta uwangi au ea lotu. Pa usio lewe ke hanga koe teu teu e te pile kono mo ni teu ai kakai pa moe ngai feila o lau moe lahi apito ngai mea keke pa toko lai apito pa tau sio I he Facebooka hono tā palasia ni ihe anga koe feila o lau pa moe kawinga pa moe anga e toko lahi moe kakai kuna ume o mao mea toko ni kukaige pe ia koe kau fafofunga konferenzi waka penia hatari ke he tali tali pe hataha ulava mai. Mai ki whenga maa leke utala noa pa moe ni ihi hange pe ko mawa pina nao ka ote ngai mea toko ni lawa ki te pile ua. Pea utala noa lewa pa moe taha oe ngai kau ngā mea koe hoa ia toko taha uke pulea ngā. Ta maina nao ngā he te pile nima. Pea pako ma utala noa koe pa koe mea kona mahino ka te au kone fo iliana pe ino ku stretch mea kotoa. He ko papa ke fusi mea kotoa ke lava soana fatongia ko hinga
he oku lahi e ngahi mea ke whakahoko, he? Ko hiki ko me te bile ua ke te bile ni mā koe fumea lahi ya, he? He ko lele fuke e konferenisia o wike taha mo I konga, pia ko mele fuku hoko tisi e ka ngahi kolo pia. Pa unofo lewa asio pia utala noa pia mo ni ihi koe na ma utala noa pia, pia mahino mai ka te au, o kwa hefu uteu teu lahi o kwhai, pia kwa lewa e mahino ia ki a te au he ku whakakau kau. Pe e whewhe rewa e sio ai tō utupu ke ngahi mea koe ni. He kono mō ni o paanga mea koto. E, o kua e paanga ke whakatawa ke mea kai. Pako mea tānau, whewhe hek tala noa mō kā inga na nau lawa me mea Australia. Tā mai lewa e nā tō sana, o si maa maange o me mea mi muri, he whakatau koe tonga. Pe e mai lewa, te atikita ke whakatau ha te whewhe ke kua ngea utupu. Te te hau kita poha poha whewhe bea mea Australia o paanga pete au hiwa fiha. Ai poha e taha pako e kilo e mahalo e hongo fulu pako ya. Pa te sio lewa aia ku o kwae fwoi mea e ua ko whakaamu ke whaikai whakakau kau. Koe uloa ki? Koe a lewa e sio e tō utupu ke he teu teu ai whaamili ke whakahoko koe whatongia. Inga en he kua ke he ni e taimi, mo e taimi koe na utupu ake au taupe ke he walungo fulu. He na e whae fua whatongia o se teu teu pe mātu ai e nau konfele nisi ke whaenga e teu teu. Pea se ai mo ki ipua ka whai to o ta whakatapu o teu teu ke konfele nisi. Pea ai pea moe maala, pea ai pea moe ngahi. He pea o si, pea ko nau mana tui pao pea ui. Na hange pea ka fufo I tāpua ki ma ke heia. Koe a uiko ke whaiko e teu teu e te whi lau lau mo konfele nisi. Ko whaka, ko whakafua mai e ikia a natula pia pehe ki tahi o lava e te whatongia. Pena ke loka hafu mea ene mea whakapaanga. He nae mau pe mea kotoa I api. Hoi tai mini, koi whai e teu te u ia, ok me mei whakatau e mea kotoa. Whakatau e he, ai kiki, whakatau e ika, whakatau. Pia ko heke kolo aia o ma mawhai e tonga. Whakatau ke he tu unga koe ke mau ai. Pako ke pe whoke kwa e pisinisi pe ai e mea. Pau sio le vau ke whanau, mana tui ko lahe ni mama mahi, he ko kina utolo ko ngai whapule anga, kwa ke mau hase nit fe unga ke fua ke whatongia, wakavenga. Pa kono wape ko fie fie ko sio, ai ala ko toa e, ai nofu aka inga ku, ala atu ni iko I muli, ko ai mato, ko ai na whanau ki muli, ko na utolo tokoni atu, he, pa kona utolo. Pa ko me mei tokoni ako, ko tokoni pia e whanau ko na osimali, pa mo na whakatoo, pa na whakatungane, pa ko e kaha inga. E te te ko te pile. Pe a whae ku tala nao mai taha ku tō tā peo ku toko ua aki. Sia stonga I Australia. E lava at peo whae fua whatongia he konferis ko sia stonga. Pe a tu e lava ako ta mai lewa ia kati au. Ko ke he fua whatongia he tai mini so ana ko ngai ko tau tō ko o tau tolu. Te tau ki lava tō toka ngai e tau whae mo tau whangatoko ua. Ke kau he fua whatongia. Ko tau tupe tai mini ko paupe ke whekau ia. Ko paupe ke tā lātu ka nā tolu ke o mai se niti, ke kume a ke kiki pe o mai se niti. He kui kai ke toi whaka nā tūla iau hange koe tau tupu hake, tau tupu pe o sio hengai loto whale u whae fua whatongia, pe a mahenu le whaka nā tolu.

Ai, pa to lava leva o faia to koni, pa ko sio leva ki ai o ku o feu ia leva ki da pe fe fe mo wi e ka au. E wa ko sio ko to tu pu enia o ku tala mai na to ru ke ke to ia ha o ku ke ke se ni ti ke fuak ke fatongia. Pa ko me leva ku hoko o ku hoko leva ko ke lau ko ta pu o ku lau leva ia ko ka venga. Pe a e ko wanga ko si o ko yanga ko fra ka ka wa ku na ti fa na ko fra ka ki ai na te pe ko fatongia pa ko la pe fo no vete ke fatongia ta pe ko fatongia ko fa ko to ki ai ko fa ko ka kala pa ko na mu ala ha e ka kala na nam le le pa ta pa pe pa ko tongia ai ko me ke te fa ka ko hoko ngai fatongia ta mi ni ko hoko e ko ka venga ai ko ka de mo ka venga ai ku la vale vel ta pe to ku ho ko ko ma fasia ma fasia e ka te kna to lu na fai ko ai fa ho ko fa to ngia ko ia e pa ko pa ko ko ha le ko no fa fa ka ka wa tu ke anga ko e sio ai to tu pu he ku te osi lo e pe kita ne o ha mai ke fon wan he dai mini o gla he pe ai hanu ia fa na ko hinga he to ka nga ne ma tu ai ke ai se ni ti ke ave ke ri ri ke ave ke fafae ke ai tōtaha kua meitonga, pua ka venga kua meitonga, i he teanga te sio ki he seniti, o kutuko e seniti, ke kumi a ke ha naunau, pe kutotonga a ke kemi e whanau, ke nau wō ki he kemi. Ai aku, oku mahu inga pi ia ki tau toi sio, tu o sio wakai. He kono mo niko i tau fua fatongia ko he lotu, o tau lau oku mahu ai tāpuaki. Pa tau lara lewa fai kekei lewa hanga tau sio he fua fatongia he lotu, pa mo yongo lewa he whana uia o kuhangeia ha ka venga ia ka teki nau tolu, ko inga i tau pehe koe koe ka venga, he ko pau ke tuku e ngai mea laha ia, kai lava o whaka hoko. Pe au hange ke lewa kou sio au kuia he ku lava koe ki tonga, o kuai pe hono lelei, pa ai pe hono whainga ta ia. I he whaka kau kau, o ku tangi ke wō e, o whae ngai whatongia, o whae ngai a fuae ka venga mo, o whae ngai whatongia ko ia, ka kwae pe ngai loto whale ia o kumafasia. O kwae lea i Nusilani o ku tataka mau pe i he ngai taki ko e pule a kata tabi pe i whalea lea wa o mai, o kwae me a ku ai ko e, ko e ke vahe vahe ke tau, ai ko equity, po equality, ai ko equity o nau pehe, ke vahe vahe ke tāu ai fua fatongia, pe anga koe te whakakaukau atu, ko hi ke lama peo mō ui, ai whaamiri kou nō whae whi lau lau, pe a mao pe mō lawe ngai whakakaukau ke. Kako, uinga peo tō mai aku, ai ki whakakaukau ku, ai tohi koe a mātiu wa taha taha, vesu wa walo hau kia te awa ki mūtolo kotoa peo whakangosia, mō mawhasia, pe a te whakamalo o lō ki mūtolo. Ai e kui o keke te ki mūtolo, pe a mō wako e te au, he ko whakata ki mo anga whakatua, pe te mo ilo ha malolo. He ko iyo ki a aku ok mo lu, pe ko ka venga a aku ok maa maa pia. E tau tupu, o ku whakalotla hei ki tau tolu he wholofola ko e ni, i he tau tui ko tau eiko si sukalaisi, o ku whaingo fua pia e mo ui, pe ko lava pia whatongia, e tau whalala ko e ki e otua. Kwa he taimilahi o ku tau whalala pita toki o tau iwi, pe mo tau poto, pai taim lahi o tau whai pe tau tolu ko hi ko e sio ai tangata. Pai taim lahi o tau ngā fo peki tau tolu o whakakaukau ko e koloa peki fua e whatongia ko ia. Pai taim lahi o tau hano pe o lahi ka venga. Pai au ikai ke wange au whaka ikai he ko uhinga he oku mawhasia e tau o tau whanonga he oku tau masiva. Kono mo nia oku tau masiva ka kutau whainga pē ke whakahoko ai ngahi tūtu uni pē o ngahi mea ku tāla mai ka te kitau tōru. Ka kou tui koe whakalotahi ka te kitau tōru e vēs koe ni e tau tupu. Koe mahino ka te kitau tōru o ma a maa pē e whatongia e, ma a maa pē ka venga e, he taimu o tau whalala e ke o tau eiki. Aia o ku mahu inga ka te kitau tōru ke tau sio e ngai fua whatongia e mātu a, pa tau wako me iai, pa he taimi tā tau pē, ok mahau inga pē ia ke tau whai pē ai mea o whē unga. Ko taimi o tau whai ai fuaki o whē unga, pē a moe tā puaki o fuaki mai ke o tua, pa ko mea lewa o tau lau ai, ok maa maa pē ka venga. Ai a ku te whakawha ia he taimi lahi, ku te ngona ni ihi, ku na wō whai no se niti, kole mai se niti,
ko hiki whakahoko ake ngai mea.

0: Okay, tayo di pamari ko pa panong okay di pongpongin. Ito lo tu. Ito ang mau nunumay ko pol kola. O mau kay kore pi ho to koni. O maman ki mau tol. O mau loto at amay ka mga lamari. Ke mau tani at pol kola o pongpongin. Ke pala kia o mau pala tolay. Ke hoko ay bea lea hukumutun na pala loto ho. Mga loto. Ke pala tupu ko iku ay pe kio apio. E koko ya o mau koiri. O maka tupu ko amu yang ape. Ayat yang memaloki yang memakori kaya tu Yesus Kristus kau Allah kaku mau kamu ui amen kerana kau setaku dia fio Thomas mafi kau dia fio kata Allah kalau Thomas kata kau ini jauh ik kau korpe mua ke mal malu ate naik talak WhatsApp kau tu tu bawa hokuat ini pada kau makulari ani pengkumin kata mo e fai namari ko ni ke fai kato e malanga le tio tonga o ake o ake pongpong ini. Tau pa pitai lai ki o tō mas mafi e ako me opa lai ko fai mas tau tol e tau kawa i he waksa pati o e fitu mahina o e tau ko ini e tau pa malo i a e me opa ko tau kawa i. Kaya haka vena ko tō mas tau tol e pongpong ini pe e ano farea hau kia si su o malo lo. Hau kia siso o malolo. E koe tau alu kia siso ke tau mau ai malolo mooni. Oktobe whakaukau o tomtongini te me kos peri koe a ko tau panongo ki ai. Mā tiu tahataha le tāno ke tāhiwa wani mā ke tōnoa. Ngā oi whakalukua te e whakola e aho ni ke mau e whakaukau koe a o kawenga. Hau kia siso o mau ai malolo mooni. Koe ngai aho poki koe ni e o koutao ononga i taimi pe o koutao pakaipe ke ngai mea lahi o koutopo i hikunga o mamane. O kou mafa toki toki ai ngai koe a o haatamata. Koe koe ngai kawena o koutao fua i he moui e ngai patongia kua kua ki mai te maati tau to. O kei e ngai kawena o koutao tokanga mo haatia i kua paanga. Iana koe au tau napoka maa o tau ngahi family. Ok, ngahi palopare mau koko he ngahi lotofare o e family koe. Moveuveu koe ana koe au e noko a e family. Ok, tome ngahi whaingataa koe mo ua o tau ngahi simo i ngahi whaingataa whakasimo. E betopi ok, tome ngahi teohi, ngahi tauhi wā, kua mau mau i ngahi aho koe ni. Te iai mo taimi ko tau ongo i halaia i hala kononga te au tau ongo i puputuku. Te rede iua e tau whakakaukau he nahi mea kotoa te au tau whetaulaki mai a i he mokui. Te akulahi te mea nahi mea au kulave mai te tau tolu o tau ongo iai o mapa tuki tuki te mapa sia ki he tau mokui i he kononga ama. Te milahi ko tau ongo i hange katau kafoi, tau ongo i hange ko osi ho tau iwi. Sakai sino te pehefoki te tako tisito ki e whakalau maari e. Te tau ngō i hange e kua mapasia, te hange e kua vaivai, te hoki ai a e tau whanonga. Te kolokola koe a kua tau whanongo ki ai he pangtomi ni, o ku whai ai e si su ailea ki he kulupu e ua. Te kulupu e taha kukinau toluia nei kai te nau ki e whanongo ki he otua. Te kulupu koe a hono ua, ko nau mapasia i mai kāwena koe a oe kononga. E kune whai a whakatokanga ki waki kulupu, e ne whakawhi ati he ne opa ai kulupu koe a honoua. Koe a ihitunga koe a oe mooi kun tawa o mai kia he waksapati o kitu mahina o tau koe ni, pe koe ha ai ngahi mapasia anga oe hala kononga oe mooi o tau inasia i he mooi, o kua anga e polopola e aho ni ketek tau to. Koi he ku pai aho no ke he ia ki tau tō ke polofola e aho ni o kei ai pakatokanga ki he tau tangata koia o kei ke lava ke nao mao ki nao tō ha tie maari te koha nonga i he mo ui. O hanga e si so i polofola koia o e aho ni o pakahoa ai ta kai pe he ki he longa I whānau o ki nau nopo pe I he mākete. He hangi ke polopola ko tau whanongo ke I he aoni, o talamahi he polopola o nau nopo pe I he mākete, pe o ki nau pe he. Ne mauta nafa atu ka I kai te vaube, pe a mauhua ai o iawe ka I kai te mousi patapata. Ai ba vai na paka kau kau ia o mai ke ti tau tau ho pong pong in o ka tau ai te ia pe ko hai me a koia o ku paka ho ko pe ko me na ngau e koia pai mai he o tua ke ti tau tolu o tau ke ma o be tau tolu ia ai ka o hina ke ua te tau tui ke me a koia a ke ko lau koia ai ni ihi o ia ho ni ko so ne papta e so na ne hoko mai e ia na ne au kai Pia koe ne mo'ui, na e mo'ui, engo fua pe, ne nopo I e toa wha, kana nau tala e ki nau tolu ia koe paha I tehe a sione papitaiso. Pia hoko mai a si iso ia, o ne mao mea toko ni kataha, pia moi tangata koe a fonua, e ne papahai a ne teresi, pia moi ne mesi, nau tala e ki nau tolu ia koe toko taha pa akai, pia kune inasi kwa taha, pia moi kaukona. Ai ko palo pare ma ko ia o tokanga ki ai ai polo pola ko ia o ia honi o ki kai ko na u te komision na ko ia asione na e paka hoko te komision na ko ia asi sukala I si ta ko palo pare ma ko se teka te a mo fainga ta a ai loto ko ia o tangata ko te pe o te pe a mai tau ko nga he tai mila o tau hoko ko hatou tangata o ku tau whaka ngai, ta koe te whita koe te kinau tolo ku nau malangai ai kola kola. Pea o ku tau launga, ko ia ko hapahinga pōtunga o ianga o e tau tauhi o e lotu. Pea I kai ngai tai ka ku tau mau e whanga ki I mea ku tau kumi ke whaka pehala aki aki, pea ke tuku aki aki ha ngāue, pea mo kola kola koe ai o tua ku whai ki hono riubi ai tau maui he kono. Ato panongo I e ahoni ke polo kalama I tau tupu I e ahoni I e whamatala ki e fua ka vena na I whai he komperene si mo I tau wange au koe neono tō I tonga. O talamai I tongtongini ke te tau tolu o ku wholopola pe aku lea mai ai o tua I he whaunga ke he kehe pe amai kakai ke he kehe pe o kea ia enenge na he whaunga ke au mai ai ke te tau tolu ke whai mo tau kua whiu ia. Ko te hui maho inga koia ma tau tolu I he pongpongini, o pepe ho tau loto, mo I tau mo ui whakalau maari. O tau loto nai ke tau panongo kia te ia. Ke ngai mea koia ko tuku mai he eiki ma ki tau tolu I he polopola ki tau mui mui ki ai. Aianga o e tau tauhi kia te ia. O tau talango hua ki he polopola pe o tau whaite I tau tolu ia ai mahi mea koia o tau loto ki ai. Koe tui, o ku kamata ia I ha loto o ku mamo ui o whakato ki lalo. O ki kai ku ha lau maari e whakaanga, e ku ha lau maari e ke tuku a ki I ai mea kato ke I he whanonga ama. Koe a whai ho tau whakato kanga kola kola o I ahoni, o ki ai a tau tangata ia, ku kai ke nao mao ki nao tō hafi e maari e pe ko ha nonga ha taimu. Nā mo ngā hoi mai a e ki, ke nao ke I mao pe ki nao tōlu ia ai uhinga, ke whaka I kai I aki ai mo oni ko I ape maa ki tau tolu. O ki kai ke ngata pe ai ka kuahanga e he o tua o whaka haa mai ke te tau tolu. Ai toonga mo I koia na ni hoko mai te mo ia. Na ni whawai vai ia ka ni hoko koe tā mai o eke. E whaka maalo ia e si su ai ni tā mai to ia koe whaka haa mai ai mo oni ko ia ki he e ni whanau. Whanau I ki, to ringa ia ki e kau karistia ni ki te koe pe amoa. Ko ia ke lava e whanau I ki o ilo I a te ngalo ko ia o rotua, o mea ko ia kune whaamu ki tau mui mui ki ai. Hau ki a si su, o mao a malo lo moon. Te kui kai uhinga I mea ki tau hanga o teke teke I ai a ki nau tolu ko ia o nau poto, o ilo ilo he anga ko ia o I tau mao poto. Ka uhinga e ni koe tāpua ki koia ai o tua o kune o mia ma ati nau tolu o whakatō ki lalo a e nau mo ui. Ko taha ai palparema o mo ui ko ya pore pore o tau paka ha i ko tau o si ilo ki tau tolu ai me ako toa pe e kai malava ke toi hu mai ha me ake ki tau tolu ko ya ko tau pore pore te me ako ya ku tau malava ke mo ilo ku tau mao taka mo ui ko ya ko to ki lalo o tau paka ha i ai ba mo i tau kore ki he eki ke me ako i ki tau tolu ko poreanga ko ya o tua o hu ki ai ati nau tolu ko ya o ku nau tui o ki kai ko tangata te kasi fine poto o ki kai ko tangata te mo fine ku ne mau e tonga la glan i he mama ko ini ko ya pe e hu ki poreanga o tua ko i toko taha o ku ne tui i e eki ko ya ko si sukalas ko ya ko tau wako pe mo poto mo ilo o tau ngahi tuunga pe mo yanga i tau tuku whakaholo nai mea o tau mausia mo malawa he pononga anga te kai te lawa he nai mea ko ia kene paka mo ui ki tau ton nā mo e tau hua ki nā mo ngahi paka ase lahi he kai te ne lawa e ia ke paka mo ui a ki tau ton ko si su toko taha pe ko ia ia kune paka hae mai ke ki tau ton ae ta mai pe ko e kakai tui ko toa pe o ku fie mao ki tau ton ke tau mao a paina loto mo ha lau maari tau ki e ake ki a te ia ki he mo ui kone tuku mai pia maa ki tau tau. Kei whaka ake whaka ho ofa kua mai e kui sō maa ki tau tau e kua fōla e pongtongi ni ai o kā ia e vesi wa walu ki he tau noa. Te ko taha ia nahi lea whaka nonga o ku haa he fōla fōla. O ku tala mai he fōla fōla ko ia o e pongtongi ni ki a te ki tau tau i he konga e vesi ko ia ua walu ki tau noa. O tala mai ha u ki a te au. A ki mou tolu ko toa te o ku whakaongo sia mo mata sia. Pe te whakamalo lo ki mou tolu. Ai e kui o ke ke te mou tolu pe mou wako i a te au. E ko whaaka tati mo anga whakatua. Pe te mou ilo ha malo lo i ho mou lau marie. E ko i o ke a aku o ku molu. Pe te kavena a aku o ku mama. Kaino panong. Whatonga i angi, ai rea whai mahe e ki i pia maki tau tolu e pongpongi. Ko rea hao. O ki kai ke uhinga mai e si suria i aho ni, tau waki nopo o ngahi ki tau tolu tokua ki tau lere i pia motau. E kai pe ki tau tolu lere ki tau tolu motau. Ka kutala mai pe e polopola ia e pongpongi he e ki hao. Ko tunga pea e malaga ki tau alua i pia si suu, ke tau mauai ai malolo ko ia oku moon. Oku taritari lelei e eki ko si su hataha oku iai ha makasia i hene moui. Oku iai ha kaavenga oku pe ao moia i he whanonga anga. Kapaute tau pehe uia i he pongtungini ko hea ngai kaavenga ko ia oku mouai ho tau pahim. Ko e anga hala, pe amoyongo i hala ia i he whanonga. Ko e tau iri fia, ko e tau mana wahe, ko ia koe hae mea hoko a pongpongi. Ko e ngahi painga taa hoko i he loto whare, ko ia oe whamiri. Ko e ngahi paloparema i he tōnga whakapaanga, ko ha more ki ho tau ngahi o whaanga i he anga ko ia tau no fo. Ko e ngahi tuku whakaholo, pe ngahi toka te rinde oe lotu, o kau se wahe wahe aki ai he ahon. Ko e tau whainga tokua, te tau mau ae, Kawa hofa ia pia moi fie maare mai a otua ke di tau tolu ku ia kuha ngā aue o tau whakahoko i he moui. Ko ngai koe konga pia ngai kā vena o ku tau whata holo i he ahakoina. Pia kui kai te palo mesi mai a si iso ia ma ki tau tolu he ahoni e whaingo fua e halakononga ko ia o ku tau iai. Ko mea koe palo mesi mai a si iso he ahoni o kune palo mesi mai tene ia te ki tau tolu. Ko tala koia o e kola fola e pombuini ai e kui oke ke te kumotor. Ko e kui oke na ngau e atia ke whakataha i haongo monu manu e ua. Na ngi koia kumo mea i nai whaka ma uia ki he whangata tapu ki he ulu ke koi kia koia o haongo pulu na toho ha palau. Pea koe uinga mai a si isu e kola fola koia aoni ai e kui oke. Ha uke te au ai e kui oke. Ko ringa ai koia o i oke ko ne whakawhi mai ki tau tolu takakau mai a ki su he tau ngahi mea, ke tau whoronga, pia moi tau alu kia te ia, ke tau maoai a no ngā, pia moi ki maari o kumooni. Ko trape a maa ki tau tolu, ke tau whononga whataha i he moi koini pia moia. Te koe taimi koe au tau whononga whataha i pia moa taha, o ku maa maa rewa e kāwenga, o ku whaingo fua e hala whononga, ko i whi bobu aki, pe toko ni aki. Ko me ata tau pēia e tau whakape mai a si soke tau mo ui ma ma arewa ai kawena. Ko hi te ku tau a kalaisia ki hono pata o ngai kawena ko ia a o tau mo uai i e ponong. E kainga panongo i e pongpongin ko e kau tisai pare karistiane. A wikai ke nau nofo pē i e nau mo ui o palala ki o nau puiwi mo mea koia oku nau mala. Mea koia ma oku nau nima, ai poto mo ila oku nau iai. Ka koi mo ui koia ai karistiane, o kauti saipare, o kua palala ia, ia eiki kosi iso kalasi. E gana taen toi talamai te hua kola e ahoni, te mo ma ureva ha malolo. Te mo ma ureva ha malolo. Kwa malolo koia o talamai ia, koi malolo ia ki hotau laumari. Tau mao aia no ngā te amo e fie maare. Whatonga e ange, o talamai e si suia, o kukai koe palomesi te tau maaloloho tau usino materie. Koe ne palomesi ana e maalolo mo tau lau maari. Koe toko lahi o ki tau tolu he ngahi ahoni, o ku tau lava o mohe lelei i o tau sino. Ka kono mo ni ko i loto he tau mo i o kaike maalolo i hakaimu. Te ngai mea koe au tau whakatau kau i he pononga. Ko sisu toko taha pē, tene lava, tene omi, ai mālolo, te moe pie maari e moni taha, te maa ki tau tolu. Koe tene omai ke tau melinua i te amo tau otua. Koe tene omai a nonga ke tau whakamore more ia i ho tau ngahi kiri. Koe tene omi ha whaka amanaki ke te tau tolu ke tau palala ki ai i he moui. Koe tene omi ai kie kia ke loto mamahi, pea koia tene whakaloto lahi ki tau tolu i he tau pononga koia ki he kaha. Toko tui koe malolo ia o ku loloto ange ki he whakakaukau koia ai tangata koe malolo ho tau loto. Ngai mea koia ko haa kia ho tau loto i he mama koe ni koe tau alu kia sisu e tau mauai ai malolo koia ki ho tau laumari. O tau nonga, o tau fie maharie, i he pononga koia o ki tau whare. Hange te koia ko vlado kia he kamata e malanga koe ni. Ko polopola e aho ni e kune omi hafiri e ua pe maa ki tau tolo. Kulupo e taha, ko te nao fie tari e ki nao tolo a si su. Ko hi ko tata puni hon nao loto, hon nao lau maharie. Te ako ke feta, ko kake nao lava e ki nao tolo e ke whakamolu, ke nau tāri a kohola ko iau e eki. Ko e kulupu ko e taha, o ku nau tāri e ki nau tolu ai whakaafe ko ia a sisu, ke nau mau ai mālolo ko ia o ku moni. Ko e ahoni o te ia ki tau tolu e sisu i ahoni, e lava nai ke tau tāri ia ki e tau mui pe o ku tau kei mau uhinga pe. Ke tau whaka uhinga i aki ai ni ngāu e koia o ku whai mai te maa ki tau tō. Te koe hae kā venga o ku tau mo ua te o ku tau fua i ngai aho koe ni o ku tala mai e si su hau kia te aho. Hau kia te aho. E te mo mau ai mālolo koia o ku mooni. O ku kai te hanga i si su ia o te ke i hataha o ku mau mau. Pea o ku tantari e si sō hataha o ku mai vai te hela ia. O ku nelava ke whakafo ou a ki nau tolu ko ia kua motoa ai maui. Pea ku ne omi nonga te moi fie maari ki he loto ko ia o ku hoa. Kainga pano, ka pau te te pataha kato i hoto tua. Ka te heka i heka o i kai toko ai kato ka te ki patape i hoto tua. Ka te heka i heka. O ku ngāri vāre ia da mai pononga. Ko hi heu tau kei mawhasia pe, heu kei iho tau tu a pe, a kato kau tau heka i he mea lere. Ko me arere ko ia e a kone hanga o hua a koe pia moau wa taha pia moe kato koe iho tautua. Ko whakamanatu maria kia te tautolu ka aina panongo i pompongini. Ko e karistiane ko ki tautolu o peheanga i tau moui. O whakafei ki tautolu e si isu, ke tau oange kia te ia ai ka venga. A koe pia moau, pia mga hemea o tau fata i he moui, he ko ia ia, o tuu ai a e tau mo ui, pe te mehanga e ia o fua e tau ngai kāwenga koe ia o tono. Koe ia koe tui, o kuhinga ia koe tau hanga to o e tau ngai kāwenga o awi ke nima koe ia o kalaisi, pe a palala ke te ia koe ia ia te mehanga o fua ai ngai kāwenga koe ia pe a maa ki tau tono. Aone pe e kāinga panongo i e pongpongin, e whakaukau koe a ki malanga o e pongpongini pia maa ki tau tolu. Koe tau hau ki a si so, e tau mau ai malolo koe a oku moon. Te koe whaamu ia maa ki tau tolu i he pongpongi koe ni. Ke tau whanongo ki here o koe a o otua aki haloto o kuhanga maarie. O i kai ko haloto o kwefeka, te mo tau kumi uhinga, e tari aki ai me ngau e pai mai pia maa ki tau tonu. Pe koe haa haka venga o ku tau mo uai i e ao koe ni. O mua te tau mo unofua he tau feinga ke tau solova whaka koe tui tui pia ka venga koe ia. Ta ke tau whaafi ia ke ni tokonia ki tau tolu ke vete ane ai ka venga koe ia o ku tau mo uai. Pe kai ngā tai foki koe te hui maa ki tau tolu he pongpongini o ku tau alu mo oni kia si so. Ke tau mau ai ai no ngā pia moi fie maari. Te koe kohafi e o mai pia maa ki tau tolu. Ha ukia te au, e te watu ai maa lo. Tau ane ke tau tari a kolokola e aoni a ki halo tau kuhanga maari. Tau palala katato kia te ia ki he ui a kune fai mai ki tau tolu. Te tau mui mui e toonga whakato ki lalo. O fua e ngai kawena koi au e mo ui. Te tau ave katato ia ki hono nima opa. Tane mete ane ki tau tolu me e ngai whainga taa kotoa pe e opono. Ko ia kapau o tau pie mau ai malolo ko ia o ku te unga mo ki tau tolu. E tau alu ki a siso e kone palome si ia tene tokonia ki tau tolu i e mo ui te mo opono. Tau mpio tō mas masi tene tau pe kina ki tau tolu a ke polopola o tau panongo ki ai. Wapa tamai alo mo lau maari maa nyoni. Amen. Kita ulo. O mre mori atu he taimi lahi o mau palala pe ki o mau poto, mau mau hiri, mau mea ki mau malama. Mau whaka uhinga i ho kolo kola. Mau kumi uhinga ke tari aki a ho peinga mai ke te kumau tolu. O pe tai, o ki tai te ke noko ke tari ke mau lelei ke mau toki alua. Tau ke whaka se i pe ki mau tolu ke mau alua tu ki a kiona. Ke mau ala to mau ai nonga pe moi fie maari e pe maa ki mau tolu. Ke mau yoke whakataha mo koe. Ke hoko pina ngā loke ke tokonia ki mau tō. Kaini o mau ngāu e tokotaha ai mālo loa e atua nai. Ke whaamu ke mau mālo lo, ka pe ngāu e koe ke mā ki mau tō. Pe te mau maua ia no ngāu te ngata te ia mau sino matiria. Ka e kie maria e toki aho mau lau maria. Tokonia ki mau tō la pe polopola ku mau panongo ki ai. Hoko ia ka whaotelahi ke mau mo ui. Ke mahina hono fitu ku mau kamatani, ke mau alu atu ki a siso, kai mau ai malo lo, ke a moi fie maari e oi mo'u. E mau roti o me mau gore pa eto, ki a siso klaisu ko alu, kako mau whakamo'ui. Amen.
1: Koe hi me whakaosea ke tau lotu, pa tau whafta ke tau otua, he malanga oe sāpate koe ni, koe whāngau ni mago furu. Fani manoa hi mi te spelat pe vesi uraki pe mo vesi fraosi. Ha o ke si su, ha o ke si su, kainga o kukumi. Ha o ke si su, ha o ke si su, tene fra mo ui. Tui leva, ki he tata. Ha o kia sisu, ha o kia sisu, tene whakamaa.

0: I think I found it.
1: Pea koe klei so tau igi ko si su klaisi o falahi au toa ko tau tamai. Pea he lau maria manoni ke te tau tau ko toa pe ia o ta ngata. Amen.

Ko tau te mihu hoko te tono ai hau fumata pe at pe moa hiva ko ni ke whaka o se aki ai. Kai popoa ki tala monu a te pompong ko ni ka te hiva ko ni. Popoa ki tala monu ia ki a pleste ni maloro ko e sa si meto ti ai ka hau e ki pangai fafine sa si meto ti si ki a ti ulipe pope pe e foki ki a saloni manase Selina lavaka manukia ofa mataka iongo Befo kia tō kanga whiri ai, me le vea tupo, whaifika hausi utaisa tuku tau, befo kia iunisi pia mua vaitohi, pia befo kia teki nao tōru ko ia ihe kulupu ko ia mō simulata pope, kina tōru ia ihe kulupu ko ia ai pangai whafine, ihe ta ua afe ua tōru ke ua afe ua nima, kwa tala monu atika tiki motore, ngai fuwa fatongia kotoa pe, kwa hoko pe mei apina, kwa le masalon ki ata mohiva. Ata pe fukuma tala monu ki he tata iki faifika uko ia siasi o mo ia mei eiki, vili a mi kalama foni fina, pa pe heke se tuata, tiktoni lolo pe moi tokon se tuata, sa mi moi, pe moi ka inga lotu ko ia moi a mei eiki, ate o fafu ke apikoloto fale ia, ke ngai fatongia pa pehe foki ki he siasiko ia mounga hea moni ki inof kouti pa pehe ke ngai siasiko toa pehe kufai ai ai sakala meniti o ahokohe ni pa pehe foki ki ha lotu whakafitae pa talamonu ata ki tau tolu toa pehe ko nau lava mai mina nau kau atu I he konferenisi ta udeau maua pa moi katoa ngai o senituri ua ai lotu ta fononga atu ai ke senituri tolu kwa ia whala hati katik motor, kwa pe mua hiva e kwa ni mua tala manu hati katik motor ko toa pe, hoko mou aho I he aho ni, pa pe ke ngai fatongia ko toa pe, a te hiva ko ni mua ia mihe eiki, ke whaka osia ke tau pokalama I he pongpongi ni.

Ko tata mi ko o se mili te nima pe me hong full mata ha. O se mi te nima pe hong full mata ha. Ko e ngata ngai a fai fatongi a tu hata pe a me hele ti o e pongpongi ni ka te tau toki hokat pe ke tau ngai hiva. Ko e ka vega ngau e le ti o ke la langa ai mo ui kakato I a kalaisi. Pa maloa tu hea mo kau mai e porokalama o e aho koe ni fatawanga nei toko ni ai folofola pe mo ngai vai vai e pongpong koe ni ke la langa e tau mo ui ke kakato I a kalaisi. O atu foka kolfa mole mole ka pale a tō fatongia e ikai tāu pia moho amanaki. Ko au sola mui mui hea tāko fafonga e atu e tāngata iki fai whikau ko rofen manukia mo I tō ngai ka unga awe a le tio tonga o ātia roa. Whawhi et ke tāu lotu. O tō mā whamalo atu e lava inga he proklamo e ako e ni. Mā whamalo atu e atua huk mā uila whapapau kwa kia ha mā uivi kwa kia ha mā upoto. Ka koe fua ki iwi a e a fiona mo toko ni ki mā utolu ko lava e fatongia e ako e ni. Malomo atua e toko naki, pia malo e ofa, pia malo e tauhi. Fai toko ni a mai ki mautole tamai, mo I toi ngā mau ngai fatongia keke. Ie community o kuma au kawat ki ai, ngai proklama e aho koe ni. Fai tāpua kina mai ki nautole kutoa pēna e vahe vahe a ufolfola, ie whakatoa melie, ie hea koto hi tāpu. Proklama e whanau mā kalaisi, pia piheke proklama koe tutupu e aho ni, pia moe malanga whaka eiki o e aho koe ni. Moi proklama koe ngai wha misinale o tua o mau wha malo at peho ke I tōna ki a ngai kauta. Ka maa ngai wha mili, po ki nau tōru kotoa peho ki nau tukone o whakapaanga. Ke lava e whakahoka e proklama e leti o tonga a te roa I he tōna ki moi sāpati. Tuku ke hoko e ngai wha ki kotoa peho ki nau whai, kua mea e ke langi langi ia I ho hua wha. Mau maratua ngai loto whale o kua kua hatengi hia, ma rotpe ki he kelesi a e awhiona ke whakanonga mo whakawhia maalie. O ange ko e folfola e aho ko e niu ke loto pe ke mau foke at ke adiko e foke ato mau loto me mau falala atu ke hoivi whaka mo ui he ko ia pe ma ua e no ngā mo I fie maari e. O tua a ngā he mea kotoa pe ok tonke au ke e mau loto vai vai ni ma kore e tamai ke whaka a upe ko e whata tau ke o fina ngalo ma amo ma o ni. Tata ke aki mau tolu he ke lesa eiki ko sisu klaisi. O falae o tua ko e tamai, fiohi mai la maari ma o ni, ke no foia e teki tau tolu ni ko tua pio ta ingata. Amen. Ko la vai e fai fatongi ati e pongpong ko ni, kai ati pe tau ngā hiva, ke hoko hoko ati e proklama, mo te whakawhi e tai pe ki mo tolu I e toko naki, pe mo I sāpate ui ke kaha ume, he taimi o no pongpongi, ke taimi hong full mawa. Ko au sona mumu heata, o falae ati ka teki mo tolu.

0: kahi e whakataha koe ni niwe, te ke hoko atai ho wholau ki loma. Te ako hi o ko, kwa whanongo mai ai kahi ngalo tū, ke ka venga e wholau koe ni, te ko kore kat koe pa te sio ke kangale lei. Kai whae ngumo ha whakai nasi, ke nau mea mai ki ai, ke ka venga ho wholau koe ni ki loma.
1: Koe ka wholau ki loma, o whai ai, kai piko po e sia si, me ngai whetu ke ke ho mamani, whakatau mima. Ai pe fola u ia ku ma ke he pe hana uhinga pe ke fola u fai e ngai konferenisa ka ule piko po pe u mahe mahe takai i maamani ke hae koe tau rewa koe ri ai hiba tolu koe tau eri mai ngai konferenisa o e potkai pasiki pe a ko lawa e kongai taha konferenisa ka piko po a seria